ụtụtụ ọma o ndewo ya gaziere gị ndị okomado maizi nọ ka akwara m nọ nka o mana si ndị nke steeti imo na-emela m uchu ụmụ ahịa ma mmanụ o ikwu anọ ya gaziere anyị niile nakwa ndị nke isi ukwu atọ asị m unu ndewo mana si isi ochi na ụmụnne ochi unu bakwara ye n'otu aka ahụ ka m na-asị ebereba na ọha ọfịa ka o igbere itemila yi asị m unu jọkwa o ejiri ohere a na-asị ndị nke anyị na ọmụma unu mere kwule kwere mee ka o enugwube anyị dịje o maka ndị nke anyị na steeti akwa ibo na-esere o esere nde ndị nke mpaghara ugwe na-akwa nna ya mana si ndị nke yoruba ka arọ maka ndị nke french ibe masị m unu bonjour mana si ndị nke china washanga ịgbapeela ya ihe ụlachi kedu ka ihe niile siri na-aga na mgbe ụtụtụ a ike ikuliri ụra eji m aka na ume dịkwa ahụ ọ dịkwa adị m anya bụrụ na ahụ adịghị ga-ezute obere ike ọ ga-agbagatụ gị nụla na-enwere dukọ ara mmadụ ga-ehicha otu a iteta eziokwu ya ahụ akụ ji sie gị ya adịghị ka onwe gị ihe ọbụla ị gada emecha mana ị ga-emekwa ihe na-emecha n'ihi na ọ na-abụ anwụpụta ọkụkọ anya nku na anwụ otu aka ọ dịkwa ebe mmadụ nọ ihe uchi mewe otu ọwụ otu ọwụme dị ka anwụ ọpụtawala mmadụ aga emegene nyere onwe ya n'anwụ asịkwa m gị were onwe gị gaga dụwa n'anwụ ugbu a wọtakwa ọkwara na ị chọrọ ịnya anwụ nya na nke ụtụtụ a ndị a na-enyedu ihe n'ahụ na-abụdị nke ga-amịrị ga-amịrị mana sị gị ndewo anyị abatala n'oge mgbasa ozi nke taa taa bụ ụbọchị satọdee abalị iri na isii n'ime ọnwa mee afọ 2026 ma bụkwara ahịa eke n'ala igbo gbaa gburugburu onye ị na-anụ olu ya na mgbe ụtụtụ abụọ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambasada ọfịs gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ prince of enyimba empire gbam solotli olu m ekele gị dede olu m ekele gị daa n'ebe ọbụla isitere ugbu a na-anụ olu anyị ngwa n'oge mgbasa ozi nke taa anyị ji ọtụtụ ihe bịa o anyị gwọrọ m gbao ma mmanya nkwuo ma mmanya ngwọ ọwụzi nke ọbụla chọrọ ịṅụ gị megene gị were ya mere m ji na-asị gị bịa ka anyị na gị nọrịa na nkịta wa zo bịa dịka o ji dị achọrọ m ime ka ị mata ka anyị ga-eji nọrịa otu ije mụ na gị abụọ ga-eji dị ya bụrụ na o jiri nkeji iri na ise gafee elekere asaa anyị ga-ewetara gị uju akụkọ na-agasị taa mgbe ọ ga-afọdụ nkeji iri na ise ka ọ kụọ elekere asatọ anyị ga-eji ohere ahụ wetara gị ihe omume ya bụ solushon chapel bụ n'ihe omume nke akwụrụ ụgwọ ya anyị ga-ewetara gị maka mgbasa ozi ọma chineke ya bụ oge hour of solution bụ nke ga-anụrụ mgbe ahụ nke ahụ na-agasị ọkụ elekere asatọ mụ na gị abụọ ga-anọrị site na ileba anya n'ihe ndị nke anyị na-eme otu izu ụka anyị na ngwụcha ya siri na-aga maka ndị shiri ofe ọgụ ndị shiri ofe ụkazi ofe egusi ndị shiri ofe ntụrụkpa ndị shiri ofe okpokoro isi na ntụ mami ma nke ahụ eji akpọ okpokoro isi na ntụ hafụ wacha o ji ghara ụtọ ọwụ otu o si adị ugbule ana sị gị ndewo dede nke ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ụgbọ anyị ji elekwa anya ihe ndị anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ nke ahụ na-agasị ma buru ya n'obi na mgbe ọ ga-akụtawa elekere iri mụ na ụmụaka m ga-anọrị n'oge ihe omume nnọkọ ụmụaka m sị gị na nnọkọ ụmụaka malite n'elekere iri gawa mụ na ụmụntakịrị m ga-anọrị mgbe ahụ ka ha ga-ejizi bịa bata ma bụrụ oche ha megere nọrọ ọdọ ha marawo nọrọ ọdọ agụsịlatatụ ụwa ọ bụkwanụ gadịkwana agafụtụkwanụ agafụtụ ree mgbe ọ ga-eji kwụọ elekere iri n'otu n'elekere iri n'otu anyị ga-anabata DJ Spicy Clef bụ onye ga-abata maka itiri anyị egwu n'elu egwu mkpa n'elu mkpa ndị nke ga-aba anyị n'ụda ya anyị ekwe n'isi kwe n'isi si eziokwu eziokwu ihe ewukwa ngwụcha izuụka n'ezie ee nụnụ nke ahụ gasịa ọkụ elekere iri na abụọ nke ehihie

kwuru onyeisi oche nke otu kọmishọn na-ara ahụ maka ilekọta otu esi kesa ọkụ latrik na steeti Imo bụ Sam Amadi ekwupụtala ugbu a na ihe na-agụkwa oke na ọ nakwa agụ ngwere. Ọ kọwaala na ya na-aga ịzọ ọkwa maka ịbụ aka gachi steeti Imo na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ 2027. Amadi, onye kwupụtara nke a n'ihe onyonyo nke o wepụtara n'akara X ya nke jiburu Twitter mara, kwupụtara nke a sị na ya enweela ndị nke ọ kpọtụrụla ugbu a, bụkwanụ ndị nke na-adụọla ya ọdụ ma gbaakwa ya ume ihe ndị nke o kwesịrị ime. Ụfọdụ ndị nakwa atụrụ ya aka ka ọ gawa maka ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ịnọchite anya ndị nke Imo East, ebe ọ na-ahọrọla sị mba na ọ bụghị ịzọ ọkwa onye omeiwu ka ya na-aga ịzọ ịnọchite anya ndị Imo East, kama na ọ bụ ịzọ ọkwa nke aka gachi steeti Imo. Ka o jide, o kwupụtara na mmasị ya ahụ bụ n'ihi ọhụụ nke ya nwere maka okwu akụnụba nakwa iji nka na ụsụ tụtagharịa ya nke ọma ka steeti Imo bụrụ anya bịa lere. Amadi kwupụtara na ọ bụ eziokwu na ihe ndị nke a na-arụtụ aka maka mmasị ya ịzọ ọkwa, mana nke na-agụ ya bụ nke ọ ga-aga n'ime ya. N'otu aka ahụ, ọ kọwara na pati ọ ga-eji were zọọ ọkwa bụ pati Nigerian Democratic Congress. Ịzọ ọkwa nke steeti ịgba aka gachi steeti Imo ka nwa Amadi a na-anọ n'ugbu a sonyere n'ihe a na-alụ n'ọsọ ndị nke a nọ na-ekwu okwu maka ya. N'otu aka ahụ, emeela ka o doo anya na a ga-eme ya bụ ntuliaka elu na ọnwa Novemba afọ 2027 maka ndị nke steeti Imo.

Anachi steeti maọbụ Hope Uzodimma akpọkuola ndị niile ọkwa na-agụ na iji aha pati All Progressive Congress APC gbebesiri azịza zọọ ọkwa. Nwamadị Abaka Anachi steeti Imo agwala ndị chọrọ ịzọ ọkwa ka ha biko gaa n'iru na-erube isi, ma bụkwara ndị ga-enwe nsọpụrụ, bụkwara ndị nke ga-achụ ezi àjà dịka a na-adị na njikere ugbu a maka ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ ga-amalitenụ. Gọvanọ kpọrọ oku a n'oge ha nọrọ na nnọkọ ha na ndị apata ukwu, bụ ndị zukọrọ ọnụ kpọmkwem na Banquet Hall nke obi gọọmenti ahụ n'Owerri, isi obodo steeti Imo, bụ ebe a nọrọ hụta ọtụtụ ndị pati APC bụ ndị nke nwere mmasị ịzọ ọkwa nakwa ndị bụ ejewa aha gị. Hope Uzodimma kọwara ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ihe mmadụ ga-eji nara agbamume ma nwetakwa ohere. O ji ohere arụtụ aka sị na onye ọbụla chọrọnụ ịzọ ọkwa, na ọ bụghị mmadụ niile ga-emeri, ụfọdụ ga-emeri, ụfọdụ agakwaghị emeri ebe a ga-emerikwa ụfọdụ. O ji ohere ahụ kwuo ka e nwee ịdị n'otu mgbe ihe dị otu a ga-adapụta maka ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ. Nwamadị a ji ohere adọ aka na ntị maka ndị ọ na-ahụ kpalụkpalụ n'ahụ ịbụ ndị nke ga-azọ ọkwa. Ọ gbaala ha ume sị ka ha biko kpachapụ anya ka onye ọbụla ghara iwere akụ ya niile o nwere zọọ ọkwa, emechazie ya etiwezi anya m anya mgbuo na ego akọla ya. Gọvanọ Hope Uzodimma kwupụtakwara na ya bụ pati a bụ APC agaala n'ihu iwepụta ezi ụkpụrụ dabara adaba maka ịhọpụta ndị nke ga-esonyere n'ihe a na-alụ site na ọnọdụ iwu kwadoro nakwa ụzọ nke nkwụwa aka ọtọ, gụnyekwara ụfọdụ n'ime ihe nhazi ndị nke ha na-ahazi ugbu a na-abụghị mmadụ isi n'azụ kpọpụta onye nke a maara aha ya sị ka a magide ya n'elu isi ha ka ha họrọ ya. Nwamadị a ji ohere a rịọ ọtụtụ ndị pati APC sị ha, unu ka biko nnunu anwụla, nnunu anwụla, gaanụ n'ihu ịkwanye ùgwù maka otu eji na-ebugharị ọkwa gbasara obodo dị iche iche nke bụ Maazị Echicha, Maazị B. Achịakwa. O ji ohere a kwue maka mmezigharị ihe dịka otu kọmitii na-ahụ maka ndozi esemokwu nọ na-ele anya otu a ga-eji doziekwa ụfọdụ n'ime ihe ga-abụ ọgbachi. Onye isi oche nke pati ahụ bụ onye kwuru okwu na nnọkọ a bụ Austin Onyedebelu kwupụtara sị, ee, na pati APC zuru oke emee n'ịdị n'otu nakwa imezi esemokwu ọbụla bụ ndị nke nwere ike ịkwa ha aka ọjọọ n'ihi na ha na-adị na njikere na ntuliaka elu 2027 na o nweghị ụjọ na egwu nke nwere ike ịkwapụ ha n'ụzọ.

steeti Abia ugbu a achọpụtala ebe ndị ntọ mmadụ na-ezocha, bụkwanụ otu ọhịa nke a kpọrọ Ọgwashi, bụkwanụ nke dị kpọmkwem na Old Ụmụahịa. N'otu aka ahụ, n'oge ndị uwe ojii hụrụ ndị abụ ndị ntọ n'ebe ha na-ezonye isi ha, ndị ntọ na ndị uwe ojii malitere ịgbakọrịta onwe ha egbe. Onye ahụ bụrụ Friday ka a nọrọ wepụta ozi sitere n'aka DSP Maureen Chinaka, bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii, bụ onye kwupụtara ozi gbasara njem nakwa obubu agha nke ndị uwe ojii nọ n'ime ya, na otu ha siri na-arụ ọrụ ndị nke tụrụ ha n'obubu ebe ha nọ maa aka megide ndị otu na-atọrọ ndị mmadụ n'iji nye ha nzaghachi, gosi ha nke ha jiri biri. N'otu aka ahụ, e mere ka o doo anya na otu nwoke bụ onye gbara afọ 42 a kpọrọ Ibrahim Audu na a nwụchiri ya n'oge ahụ ndị uwe ojii ha na ndị otu ọlụ ọgbalaga nọrọ n'akwa mgbọ. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii akọwaala na ha napụtakwara otu onye bụ onye gbara afọ 46, onye aha ya bụ onye Buchi Nwoha, bụ onye atọrọla atọrọ, dịka ha napụtakwara ego bụ ego mgbara isi evutara ha ruru ₦800,030, bụ nke a kwụnyere ndị ntọ mmadụ ndị a. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Abịa bụ CP Danladi Isa gara n'ihu ikweghachi nkwa maka ịdị na njikere nke ndị uwe ojii dị n'oge a ichekwa ndụ nakwa ngwongwo nke ndị ha na-elekọta. Ọ rụtụrụ aka ọdịmkpa ọ dị na nchekwa bụ nke na-awọla anya Abịa lere ugbu a na mmerịkọta ihe ọnụ, n'ihi na anyụkọ mmamịrị ọnụ ya gbaa ụfụfụ, dịka o kwupụtara na ọhaneze na ha enyekwala aka n'iwebata ozi ndị nke dị mkpa. O ji ohere a dụọ ha ọdụ ka ha gakwa n'ihu na-ewebata ozi adịmanya bụ nke gbagwojuru onye ọbụla anya, ka ha kpọtụrụ isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma ọkwa n'ụlọ ọrụ uwe ojii dị ha nso, ka a matakwa nke na-emenụ n'ihe metụtaranụ ozi nakwa njem ọbụla na-edoghị anya. Aga m aga ugbu a ka m gaa ṅụrụtụ mmiri, n'ihi na asị na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ana m adọtaghachi, nọdụ n'ebe ahụ m lọtaghachi, m ewetechere gị akụkọ nke ka fọrọ afọ.

0: Ara eh. Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi.
1: Ngwagerecha akuka anyi bu ndi nke ka forafo ugbua. Na kuko sitere na mbo ofesi ngalaba ministry na ho maka okwu nlekọta ahike na mba Uganda n'ọrụ ụnyaahụ bụ Friday wepụta ozi kọwa na enwekwala ntiwapụ nke nje ọrịa Ebola. Dịka ha kọwara na otu nwoke anwụọla ugbu a site na ya bụ ọrịa. Nwoke a sitere na Uganda vuru ya bụ ọrịa Ebola gawazie Congo bụ ebe ọnwụ nọrọ zute ya. Akọwala na ya bụ nje ọrịa bụ nke na-efesa nke kwupụtara na mba Congo nakwa mba nke gbara ha gburugburu bụ Uganda, nke a na-akọwala na opekarịa mpe na mmadụ 65 abụrụla ndị nwụrụla anwụ ugbu a, bụkwanụ ndị a na-enyochasị na ọ bụ ya bụ ọrịa Ebola gburu ha. Ndị mba Congo nakwa ya bụ otu nwoke ka akọwara na ebugara ya n'ụlọ ọgwụ n'ọnwa Mee 11, bụzi mgbe ọ nọ abalị 3 gasịa ya bụrụ onye nwụrụ anwụ, ebe a na-eburukwala ozu ya ijiri dowa ya ebe o kwesịrị ịnọ. Ka o jide mba Congo enyela mkpesa ugbu a na-akọwa o n'ihe ha hụrụ ugbu a na eziokwu na ọnụ ha pụrụ ịkọ gbasara ya bụ ntiwapụ nke nje ọrịa Ebola. Ndị mba Uganda na ndị isi okpukpe amalitela ugbu a ime ezigbo nnyocha nke dị mma iji chọpụta onye vu ya bụ ọrịa Ebola nakwa onye na-evughị ya bụ ọrịa. N'otu aka ahụ, ha akọwala si n'ezie na ha anatakwala ozi gbasara na mpaghara Bondibonguyo, bụkwanụ ebe a nọ hụta ya bụ ọrịa Ebola, nakwa mpaghara ndị ọzọ bụ ebe ọrịa Ebola na-akwụgharị ugbu a.

0: ndị ga-eme mmemme nwee ike onye ha ga-akụtụ n'eze, ka akụtụkwa ngaji n'eze, matụkwa aka n'ọnụ, na wata akụtụ ngaji n'eze, matụkwa aka na gịnị n'ọnụ ya na-aga aga. Ezi maka na ịmalitela ugbu a ịrụ ọrụ nke dịla gị n'ụbọchị nke taa, ọrụ ụlọ na ihe ndị ọzọ ndị nke so ya n'azụ, ngwa ka m kpọbatawazie gị. Onye na-anụ olu ya na mgbe ụtụtụ, abụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya, prince of Enyimba Empire. Gbam solotly, anya awụchiela, a sị m gị na abịala m onye n'ụla, ehe, aṅụla nkwụ na ngwọ awụchala. Masị gị ngwụcha izu ka ọma wee nyere gị. Taa bụ n'abalị 16 ka na-elekwa, ka na-ele ọnwa anakwari, ọnwa anakwari, otu o si na-arị ka eju. Ị ga-asị na ọnwa a na-agba ngwa ngwa, ka ị ga-asị na ọnwa anaghị agbasi ike. Ị ga-asị na ọnwa a na-agba ngwa ngwa, ka ị ga-asị na ọnwa anaghị agbasi ike otu o kwesịrị. Ụfọdụ wee jụọ, ha sị nna ọ dị ka ọnwa a adịghị aga aga. Nke bụ eziokwu bụ na ọnwa ọ na-agasi ike, ma ọ naghị agasi ike. Ọ bụ otu Chineke jiri chọọ ya, ọ kwụ otu ọnwa ahụ jiri mee gịnị dị. Ya mere m ji na-asị gị, ọ gasịrị ike ma ọ gasịghị ike, mela gịnị? Atamula enunu, atamula mọlị mọlị. Achọrọ m iji ohere a chetara gị n'ezie na nkụ onye kpadere na ọkọchị, ọ bụ dị ya ka ọ ga-anya n'oge udu mmiri. O nwere otu nwa ndanda akwụkwọ nsọ jiri mara anyị atụ, sị na ọ bụrụ na ị chọrọ amamihe, ma ị gakwuru ndanda. Mana ilechakwa n'anya, ndanda nwekwaghị na ịkọ ọha, ndanda pere mpe, ijidegodi ya n'aka, ị nwere ike maa mgbe ị ga-eji pigbuo ya. Ehe, ya bụ na ndanda anaghị aga ọpụreshọn, anaghị awa ya afọ, ọfọziekwe nke eji ahụ ya anya, nke ijide ya n'aka. Ya bụ na ndanda nwere ụdụrụka amamihe, ndanda nwere n'ime ya. O rutewe n'oge ọkọchị, ndanda na-apụta na-evuru ngwongwo na ngwongwo, na-evulanye n'ime ọnụ, na-akpakọlọta ihe niile, na-etinanye n'ime ọnụ ya. Ma n'oge udu mmiri rue, ị gaghị ahụ ya n'ezi. Ya bụ na ọ lakpuola ka ọ gariwe ndị nke ahụ ọ kpatara akpata, n'ihi na ọ marala sị na otu ugbu a enwe oge ọkọchị na ga-enwekwa oge udu mmiri, enwekwa oge udu mmiri na ga-enwekwa oge ọkọchị. Ọtụtụ n'ime anyị echefuola n'ihe ndị a na-adị, n'ihe metụtara anyị dịka mmadụ. Nke a bụ maka ndanda, mgbap ka m bịa na ihe metụtara dịka mmadụ. N'ihe dịka mmadụ, anyị bụ n'elu ụwa. Ọ bụrụ na ị bụ nwa okorobịa, ele m anya, ọbara ndụ juru gị n'ahụ, ezi ego ozi gị jiri ọsọ gaa ya lọ, evunye ego ụgbọala n'isi gị, vuru ya n'isi, ume ode gị n'ahụ, matakwa na o nwere mgbe ọ ga-eru n'ụwa na gị bịa kwuo papa maazị o ndị na-awụ o, ị na-awata ugbu a. Ọ bụ otu iji kwa aka gị dịka onye ntorobịa ga-enyere gị aka ụdụrụka agadi ga-awụ, ma ọ bụrụ na gị awụ agadi, ị na-awata. Ma ọ bụrụ na gị awụ agadi, ọ bụ gị ga-eji aka gị si lekwa ụdụka agadi m chọrọ ịwa dịka onye ntorobịa. Ọ malitere ugbu ịbụ onye ntorobịa. O nwere ọtụtụ ndị ntorobịa n'ime anyị, ndị na-amalitela n'ugbu a na-eri, ma oge ntorobịa ha, ma oge nka ha, chefuo na ọ ga-erukwa mgbe ọ ga-erukwa. Egwu niile agbara alụ n'ukwu. Ngwa ka m gwa gị ihe ugbu a. O nwere ndị na-ahụ ndị agadi, ha na-akwa wheelbarrow, ụfọdụ na-akwa truck. Mana ilecha anyị ga-asị, papa akarịakwala n'ịkwa truck a, ọ karịakwala n'ihe a ọ na-eme, ọ karịakwala n'ọrụ ike a ọ na-arụ. Isi na ọ karịala ọrụ ike a, ọ bụkwanụ gị na ya nwa chọrọ ya o, kama ọ wụ otu o siri mee ihe mgbe ọ nọ n'okorobịa bụ ihe mere nụ ugbu a. Ya na-asị, asịkwa na mma kwara enyi, asịkwa na mma kwara nwanne m, asịkwa na mma kwara onye nke a. Ị marala na o nwere ọtụtụ n'ime anyị, mgbe anyị nọ na ntorobịa, anyị hụrụ ohere anyị ga-eji wụọ mmadụ, mana anyị eji ya wụọ mmadụ. Anyị hụrụ ohere anyị ga-eji wụọ mmadụ n'oge nọ na ntorobịa, mana onwe nke iji ya jụọkwa ọtụtụ ndị bụ agadi taa. Eleme anya ndị na-enweghị nke ha na-ahụ, ha enweghị onye na-asị ha were rie, taa, ṅụọ. Ịjụtụkwa ha, ha ga-agwa gị sịgide dị, hafụ, o nwere mgbe m hụrụ ego anya n'ụwa a, amaghị m na ọ ga-eji otu adịrị. ya bụ na o titiri debe ma kwadebe ihe ndị nke hụrụ anya bụ ya ga-enyere gị aka. Ị mana o nwere ndị ọ ga-abụ ego na-alọrọ ha ka mmiri, na-alọrọ ha ka mmiri, na-alọrọ ha ka mmiri, otu ahụ jikwa na-alọ ka mmiri, otu ahụ ka ha jikwa na-akwafu ya ka mmiri. Ị na-aghọta, mere ya mgbe ha ga-eji bịazie mee ka anya ọsapela ha, ya bụrụzie mgbe ego ahụ na-adịzikwa ya ka ha ga-abịa si chai na lekwekwa na ego a, amadị m na ihe a m jiri ego a mee mgbe ahụ na ọ wụ iberibe. Ị na-aghọta ụdịrịka ihe ndị dị otu ahụ. Maka ọtụtụ ndị ga-abụ ha bute ukwu ego, ha kpọwa oriri, kpọwa nkwari, chefuo ọnọdụ na kpamkpa nke dịra ha. Mana mgbe ọ ga-eru ndị ahụ ị na-akpọ oriri na nkwari na ihe niile na ngwọrọ ihe niile a na-akụ, ha ha gị aka. Ọ bụ gị ga-eji ishi gị mee gịnị, vuru ihe ọbụla ị vutere. O nwere onye nna ị ga-ajụ ajụjụ ugbu a, sị ya, papa, gịnị mere n'ụwa iji ịwọ gị eleme anya ọgaranya, ị chọrọ ịwọ? Ọ ga-agwa gị sị gị, nwa m, o nwere ụdịrịka ihe mmegheri mmegherire, mana agaghị m achọ ka ị megherie ya. O nwere ọtụtụ ndị nke gbara mbọ gbata ihe a na-agbata na mbọ, mana otu esi edozi mba ahụ ha amaghị otu esi edozi ya na mbọ. Ha amaghị otu esi edozi mba ahụ. Ihe obi ha na-agwa ha bụ ka erie, ka aṅụ, ka ata. Ọ wụ ya wụ na mmadụ eriela ego. Ndị nwere obi eji eri ego. Maka wan gị na-aza agaghị. Ịmaghị na mgbe ahụ na-aza ya bụ okpokpo aha. Okpokpo aha bụ okpokpo aha gburu nwa nkịta. Ọmaka wan ga-eko koko eleme anya efute ebe a na-aṅụ mmanya. Ị makwa ọkwanụ gị si ha were mmanya ṅụọ, ha ṅụọla gị si, madam bịa mmanya ndị a ṅụrụ ọwa ego ole? Gị fufute ego, ị marala na o nwere mkpa dịrị. Asị m gị emenyerela mmadụ, mana tupu gaa na-emenyere ụfọdụ ihe ndị nke ị ga-emenye chaa eleme anya, o ruo echi gị bịa kwawazie akwa, bụ ụzọ lee anya gburugburu gị. Mana ma o nwekwara ihe ị ga-eji ghọrọ ada, o nwekwara dị mkpara iji ị ga-eji ghọrọ ada. Maka na ọ bụrụ na gị abụrụ onye ga-eji aka gị abụọ were jidere mmadụ ihe, mgbe nke gị na-ada, o nweghị gị aka nke ị ga-eji ghọta ya. Ọ kakwa mma na ijiri otu aka jide nke onye ọzọ, gị jiri otu aka mee gịnị, dosa, maka ijide nke gị eleme anya ya ada, gị ga-awọrọ ya. Ị ma na mgbe ego buru ego, nwere ọtụtụ ndị nna ndị na-awọla agadi taa hụrụ ego anya, mana ha ejikwanụ ya mee gịnị? Isi ha kọọ ugbu a, ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe ha ji ego ahụ mee. Ụfọdụ ga-asị gị, mgbe ego buru ego, ahụrụ m otu nde naira. Papa, ijikwanụ ya mee gịnị? Ihe eji ya mee, o nweghị ike ikwupụtara ihe o ji ego ahụ mee. Ọtụtụ mgbe hụrụ ndị a kpọrọ ndị enyi na-eduhiekwa eduhie, ụfọdụ n'ime ha nakwa edumakwa eduma. Mana mgbe ọbụla a na-edu gị dịka enyi, gbaa mbọ ka echiche nke aka gị ghara ịkọ gị. Ọ bụ ya mere na ihe ọbụla ị nọ n'elu ụwa na-arịọ, ihe ọbụla ị nọ n'elu ụwa rịọkwa ihe niile rịọ ala, mata na amamihe dị mkpa. Amamihe dị mkpa nke ukwuu, maka na ị nwere ike ịchọrọ ego ugbu a. Ị nwere ihe ị chọrọ iji ego ahụ eme. Ị ma na ego a nwere ike batakwa ugbu a, gị mefuo ya, gaghị eme ihe ahụ iji ya eme. Maka gịnị? Amamihe akọla, amamihe alaala. Ọtụtụ mgbe anyị echefuola na ihe a kpọrọ ego, ihe a kpọrọ ego, o nwere mmụọ. Mmụọ, o nwere mmụọ. Mmadụ nye gị otu nde naira ugbu a, mgbe ka m were ya onye na-ebibeghị otu nde naira aka mbụ n'ime ndụ ya. Mmadụ nye gị otu nde naira ugbu a, o nwere ike o vutere gị na obere akpa. Ị marala na ị ga-achọ ịpụ ganye anya, ị makwado otu ahụ, n'ihi gịnị? Mmụọ ego ahụ achịwala gị, ele m anya, onwe onye ma na-evuterela gị ego, mana mmụọ ego abịala na-achị gị. Imekwa m ime gị si, mbawo, agaghị m aganye anya n'uche gị. Ime ka ị hụrụ onye gafetawara n'akụkụ ụlọ gị n'ịmaghị ihu ya, gị chọkwa ụzọ lọghachikwa azụ, bịa gbapeekwa ụzọ gị, legharịakwa anya gakwa n'ebe ahụ ego ahụ nọ. Ọ dị ka onye evunyere ego ya, hapụ ego ọkụ, were egbe chewa nke o nwere enwe nche. Kedụkwana otu ego ahụ ga-eji amụtara gị ego? Ọ dịghị. O nweghị otu ọ ga-eji mụtara gị ego. Ya mere, biko, ihe ọbụla ị na-eme n'ime ndụ a dịka mmadụ, gbaa mbọ na dịka ị bụ okorobịa ugbu a, mata na mgbe oge ga-eru, o nwere mgbe oge ga-eru, gị na nwa maizi, gị na nwa papa na-awụ, gị na nwa ikele ọbụla a na-ekwere ndị agadi, gị na nwa ya, ee nụnụ. Maka na onye agadi na-ahụ ugbu a nwere mgbe ọ bụrụ onye okorobịa. kedu uduka nke ị chọrọ ịka dịka onye ntorobịa? Ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị? Kedu uduka nka ị chọrọ ịka? Ị chọrọ ịka nka nke kakaka jijiji, nka nke ịkacha ya gị na-atọ m gị ụta, onwe onye bịarali m, onye nke abịakwali gị? Gbaa mbọ dịka mmadụ ịbụ, dịka onye ntorobịa ịbụ ugbu a. A sị dị n'ụtụtụ bụ n'ụzọ, ụtụtụ ọ bụ dịla ụzọ, ekwe ekwu edilala ama. Ọ dị mma, aga m enyegide gị ohere ka ị nwee ike bata bịa sonyere anyị ugbu a. Dịka m na-asị gị, Bola Chi Abuchi Ede, ndewo, ya gaziere gị, nụla ahụrụ m aka gị. Ana m asị ka ị batawa na akara ekwentị abụ 081-335-9358 maọkwanụ gị ijiri ya debatakwa ozi. Chetakwa na ị pụrụ iji ya kpọbata. Ọzọkwa wee bụrụ na ị pụrụ iji nke a bụ 081-211-119 were ya mee gịnị kpọbata ka anyị na gị abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ndewo, ya gaziere gị nụ. Halo.
1: Halo, Maazị Kleoma.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ.
1: Ọ bụ Maazị Chief Taylor Shinandoke na mbụ.
0: Chief Taylor, kedụ ndị a na-akọ aka ka m kwụfụrụ gị aka chapụrụ achapụ?
1: Maazị Clinton, onye agọziri agọzi ka ewu.
0: Ise ooo, ma gị kwa ooo, Chief Taylor.
1: Maazị Clinton, mana onye na-ekwu ugbu a, agbọọla m echiche m n'azụ. Mana ụmụ okorobịa ụfọdụ, ha nwebe investment ọbụla. Wo bụ ihe a mere beti, mana ụfọdụ n'ime anyị na-azụ ụmụ nwaanyị na sku. Mana oge ha mere, mana onwebe investment ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị mere, nwebe ihe ha ji aka. Ha na-azụ ụmụ nwanne ha, onye ha na-achọ ịlụ, onye na ha na-alụbe alụ na sku, n'ụlọ akwụkwọ. N'oge ihe ụfọdụ n'ime anyị mere, a na-aza omere ọra beti, ịbịa n'ime anyị, ịbịa n'ụlọ akụ anyị, ebe na ezinụlọ anyị, onwe ihe dị. Mana ụfọdụ n'ime anyị asatụbụ otu ala, ha metụbụ investment ọbụla, but ihe ịba na awụfusego n'akụkụ, ị ga-ajụ n'usoro esu. Bawa na awụfusego, ị ga-eche na ego a dị mma na onwezi bọdụ ịbakọ ọgwụ. A ta amamihe ihe ji epiwa akọ ndụ. Ọ ka mma na ha gbọrọ gị okwu onye oke amamihe ga-eza ya karịa na ha gbọrọ gị onye nzuzu. Mana mgbe ahụ ego a ga-agwụ, a ga-agbọ gị onye nzuzu. Etu mgbe ahụ esiri na ike eme, a ga-agbọ gị onye oke amamihe. Ọ ka mma na-ezere onye amamihe ka ndụ gị fọrọ gị. Azakwala onye iberibe, a wụrụ onye ibi na-eme ka ị metaa n'obi onye ọzọ nke gị a ịtụfuo ya. Ọwụ ndị oyibo ha si, do not please anybody, you displease yourself. Ihe dị otu a dị mkpa. Ọ ka mma mee ihe ahụ ga-atọ gị ụtọ, mee ihe ahụ imetụtara ya n'azụ gị, kwụrụ onwe gị n'aka. Karịa na ihe mee ihe ga-atọ onye ọzọ ụtọ, hapụ ime ihe ga-atọ ndụ gị ụtọ, gị nyere ya aka ma na nka ma na ụgbọ igwe ụgwọ ntorobịa. Maazị Clinton, buru anyị gawa.
0: Ke ka ngwụcha izu gị siri na-aga. Chief Taylor, chọrọ m ịma ma ị kwapụtakwala ndị mmadụ akwa ha ji aga ụka echi ma ọ bụ ndị ji mmemme. Halo.
2: Maazị Clinton, ntị naanị m.
0: Aziza onye ọma na redio.
2: Maazị Clinton, ndị orikwara gị n'afọ Jizọs.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Atọ n'ime otu dị ngọzi. Isiokwu gị mara mma n'ọtụtụ a. Ọ bụ okwu dị ire, onye a gwara ya, ya okwere, na-agwa na ntị ya ọnụ. Agaghị ịgwa onye maghị okwesịrị ihe mara mma. Ịma asụ ya sụọ n'ikwe, nnọkwa na asụsụ ọ na-abata ya sụgashi ya ka anya bịa nyere ya aka ndị ọrụ ụlọ ọgwụ. Izu m mara mma. N'isi afọ, achọrọ m ịfụ ego ụlọ ọrụ n'ugbu a. Ana m da apịa ọkpọ gara nye na bụ
0: mere ebe buru m ka ihe mpịa ọkpọ gara. M chọrọ ịjụ gị ma ị na-ata anụ ọkụkọ azịza nọ na-akụrụ tụngwọrị. Biko, kụwa wo nọ na-adị mma n'ahụ eziokwu. Ahụ mmadụ kpata ego eri ego, kpata akụ eri akụ. Halo.
3: celeste one with
0: Papu Kwanye Emmanuel. Kirky minute. Site n'aka onye ọzọ zụrụ ịbịa gị na isi ụlọ ọrụ obi anyị zụrụ eziokwu onye ahụ zụrụ ya n'aka ọ ga-eji nke hụ ụra anyị ya ga-abịa zụrụ ọzọ ndị wọta site na Facebook anyị bụrụ ụzọ FM 101.9 abụọ aka nọ n'ọrụ na mgbe ụtụtụ a kpata ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrọ ya ka ị bịa gwa anyị ka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa bụ ụbọchị Saturday. Ị na-akwadebekwala ihe ndị nke kwesịrị ime ọlụ ndị nke dịrị gị n'ụbọchị n'ihi na ọ bụrụ na gị ahapụ ihe kwesịrị ime na-eche ka onye ọzọ mee ya a sịrị na nwata nyụọ pịrịpịrị nyụọ pịrịpịrị ma o nwegị eziokwu ị marala na akwa ahụ ugbu a nke ị chara dosa na ọ bụ gị kwesịrị ịsụ ya gị were ya dosa o nwere ndị ọ ga-abụ irute n'ụlọ ha ugbu a ya dị ka ha chọrọ imepe ahịa ọkịrịka eziokwu ya bụrụ na ọ bụ akwa ndị nke ha na-eyi ala yiwekwe iwe atụpụ ya na-akwagoro dịka ugwu ugwu galili ya na-akwagoro mgbe ahụ ọ ga-abịazi bụrụ ihe ga-eme gị ma o nwere otu ị ga-eji kpusa akwa gị chọrọ ịsụ ya eziokwu ume a na-agwụ ịbịa dị ka nwaanyị mụfụrụ nwa ọhụrụ nọrọ otu akụkụ otu a gị kwụsie ị maghị ebe ị ga-ebido ebido ụfọdụ ebe ị ga-akwụsị akwụsị chọọ otu ebe malite maka na ịtụtụrụ otu tinye na mmiri ọrụ amalitela maka ọtụtụ n'ime anyị na-ahapụla ihe anyị kwesịrị ime na mgbe ụtụtụ anyị agawa ịkọ akụkọ ọ dị ike nọ na-akọ akụkọ agamnihu onye ọzọ ụfọdụ n'ime anyị ga-ahapụ ihe dịrị anyị n'ime anyị anyị ezukọ na-ekwu Davido na Whiskey dị n'ama onye anyị nwe ụfọdụ n'ime anyị esitekwe n'ihi ya lụọ ọgụ pịakwa ọkpọ ndị jikwa ego ha na-eri ego ha na-agara ụwa ha nsogbu akara ekwentị ahụ ka bụ 03353 5738 ọ bụkwa ya bụ akara ị ga-eji debatara anyị ozi na WhatsApp anyị na mgbe ụtụtụ aka anyị na ịnọrọ ya 0 833 5738 maọbụ gị were nke a kpọbata bụ 0 20111 0 19 bụ akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị ka anyị na gị nwee ike nọ ya na Rose 101.9 aba ka ị na-ege ntị gị ebe a ka ị chechara ntị ugbu a na ege halo ọ dị mma ka nhapụla mgbalị aka ịkpọghachite ya gaziere gị Thank you. gbara gị na Facebook anyị woko owe ka m laghachi na ekwentị ugbu a. Halo. Bam so lotli.
3: Happy New Year.
0: Ha, New Year kwa n'afọ na n'abadụlu ọnwa ise.
3: Ụbọchị niile bụ New Year.
0: Mgbanụ, aga m ikwe ma m hụ ọkụkọ, hụ ewu, hụ nna ma. Ndewo, ya gaziere gị evangelist, ọkwa ya?
3: Evangelist, ndị ntọ mọtọ ndị ọmụ ike ishigo bịa na ebe n'oge mba.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ.
3: Ndewo, kile ndị gwanụ.
0: Eziokwu, ta anyị na-afọ ụka o ma ahụ ọkpụ gara ịhụrụ ihe ịlụ ọnụ. Ewo, evangelist, ama m ihe mere ndị ọmụ. Ọkpụkpọ oku gị, ubiela o. Aka ịkpọghachi nụ ka anyị were onye ọzọ ugbu a. Onye na-akụ aka n'ụzọ ama anyị emeghela. Halo,
4: Pastor Clinton.
0: Mọmi Omogo.
4: Ọtụtụ ọma o.
0: Ndewo. Aka degara m akwụkwọ na diocese ka ha mara otu ha si eme. Ọ bụrụ Fada Kechi nke ọbụla si ga-eme, mana ọha aka anabatabeghị akwụkwọ m.
4: Fada Kechi akwụkwọ ihe esi ebe a gasịta ọnwa anyị ọnwa.
0: Ha sị na m rara ite ofe o, amanụ m ebe m nọ rara ite ofe ọwụ.
4: Akwa m sịrị adị chụwa pastọ ugbu a, ka eze ego ọrụ ime ihe ịchọ.
0: Isi gịnị?
4: Chụwa pastọ. Ama ihe m jiri ofe gị chụọ. Anya gị dị otu ọ dị.
0: Anya m kwa. Ịhụ ọkpala n'anya m mgbe ịhụbe anya m.
4: Gịnị mekwa na ahụbeghị?
0: Anya m anya.
4: Ntị m gị sochiri ịkwụ m akọrọ ka m dịrị ọtụtụ ọma.
0: Akọwa ndewo, mami Omogo, ị bụ ọla chi?
4: Ọbụla m chi o.
0: Ndewo.
4: A nọ na m elu ma azịza n'ala agba.
0: Otu a.
4: Ọ nọ na-arịgharị ọnụ na-ata. Na ọ nụgharị ihe ikwu gị na ịkụ m gwọrị na ọ ga-erichite ego ya.
0: Nke ya dị iche, nke wakpa ka eri eri o, ị kpachara nụ.
4: Ok, nsogbu adịghị, ya gaziere ya. Na m ka ịma okwu ikwuru n'ụtụtụ a, akwanye m na-eji ekwu, sị gị, iwe mechi ma ị na-eribizi ka ọgwụ. Maka na ị na-aba n'ala ala akpa, garuo ya na ihe nsọta ya, ka a ga-abụpụta ihe na ya na-egosi mmadụ. Ya wụrụ AOA. Ị mara e nwere onye ga-anọrọ nị, ya chefuo n'ụwa m pụta mma.
0: Otu a.
4: Ya dide n'ụtụtụ, ya sị ma m eme ihe ọm chụrụ ime ugbu a, onye m otu mgbede ga-adị. Ya eriwe eriwe, were azịza zakashie dị ime. Mana ụwa mgbede na anyị na-ekwu okwu, ọ bụ ịkwụrụ ụkwụ na ihe dị ka nne na nna ewu ụmụazị. Maka na ị nwere ike mụta nwa gị hapụ ya sọ nwa sọ ibe gị.
0: Otu a.
4: Ọ bụla ịhụrụ ibe gị mere gị ime. Ya eruo n'ikpeazụ na-eru n'oge mgbede gị debe n'iri ihe si na nwata ya sọ nna sọwa ibe gị. Otu ọ bụla ịhụrụ ibe okenye ibe gị mere gị ime.
0: Otu a.
4: Ụwa mgbede. Ọ ka mma ịgaga mmiri n'aka ndanda na ikwuru okwu ya. Echi mbụ ka m nọ n'ezi ma na-egbu izi, m na-egbu izi ụmụ ndanda na-atọtọ ụkọ ya. Na-emekwanye haịtị ijiji na-ele
0: ndanda
4: tụga ya anị na-emekwanye ebe ha sọ ịga ihe niile ahụ ebu na-aga. Ọnwụ ikesa anyị lere anya. Ndị ahụ e dewere maka a mara na mmiri zụ ala, mmiri ozuzo ji obe mmiri akpụrụ ndanda.
0: Otu a.
4: Okwuchaa ya. Ihe a na-emeju mmiri so ha kpọkọ ọkụ ha n'ime ụlọ maka ya nwere ihe ha ga-eri.
0: Otu a.
4: Otu ka o kwesịrị mmadụ dị ka ekere na-anọ ntị na-anụ okwu ị na-ekwu n'ụtụtụ a. Na ihe bụ ndụ, bụrụ nwere onwe, onye ga-eweta n'etu ihe n'ọrụ. Ka anyị nwee ike na-agba mbọ onwe anyị. Ka anyị ghara ga-asọ ọwụ icha aka anwụ echi. Onye na-anwụgodo anwụ echi niile, nwụrụ anwụ na ihe eji aka lie onwe, otu aka ga-apụta. Hazie onye ndị ahụ ga-emezi gị n'ikpeazụ ka onye nwụọ. Mee ihe ka obi ụtọ baa n'ọnụ. Mee ka anyị nwee okwukwe na olileanya na oru echi niile. A ga-enyekwuru onye ahụ aka, adọla ya m.
0: Otu a.
4: Kpata otu, gị otu, gị dịkwa n'otu.
0: Otu a, gị dị
4: otu. Ị na-aghọta. Mkpuchi izu ụbọchị taa, ọ gaga ka ọma ebe m mara na ana ịka ama ya. Gozi FM ka ana ya.
0: Ee, anya kwuchi m.
4: Iwu mgbalị mba m zikiziki, mọmị zikiziki m na ya. Ndị niile na-eburu m na-ebuga m n'ofe amara Chineke mbọchị ụka na ya. So n'ime ihe niile, asị m ka amara Chineke. Bara anyị ụba. Ya anyị ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs.
0: Amị o, ya gaziere gị nọ, mọmi Omogo. Ndewo, ị nụla? Ya gaziere gị nọ, mama ukwu.

chuka ịka na-ege ntị gị na mgbe ụtụtụ a n'oge omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga. Nwata bi Bolachi Ndewo ya gaziere gị nụla, nakwa gị esinọbụ som Sonic Ndewo ya gaziere gị nụla, nwokomenye ọha. Anyị hụkwara gị o ịbịara bịa John Chukwu Ndewo.

achịla m ugbu a bata ka mụ na gị abụọ gaa n'ihu n'ebe anyị kwụsịrị. Cheta na ọ bụ oge ihe omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga taa bụ ụbọchị Satọdee. Onye na n'olu ya bụ m. Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa. Ebeziga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị, ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo. Prince of Enyimba Empire Bam Solotile, olu m ekele gị ọzọ sị gị ndewo, bata ka anyị na gị nọrịa. Kedu ka ngwụcha izu ụka gị siri na-aga? Ị na ha ahazila ya ugbu a? Ị na ha edozila ọtụtụ n'ime ihe ndị nke tụrụ gị n'obu idozi? Onye ahụ ị kwesịrị inyere aka ugbu a jee ozi ụlọ, ị malitekwala ijere ya ozi inyere ya aka jee ozi ụlọ? Eleba anya ma o nwedịghị ihe ọzọ taa e nwere ike nọ n'ụlọ, ya bụrụ na ị bụ onye ọrụ bekee maọbụ onye ọrụ aka, ị na-ekpebi taa sị na nwee ebe ị na-aga, biko were ya nyere onye agbata obi gị aka maọbụ enyi gị maọkwanụ nwunye gị. Maka na ọtụtụ n'ime anyị ga-ahapụrụ otu onye ọrụ, masị ahapụrụ otu onye ibe ụwa ya, anyị gbuo ya. Ee, nụnụ, ikwere m ikweghị. Otu e ji gaa ya, ọ bụ otu ọ bụ sikwa dị ka niile, enwedị ihe ọdụla aka make. Makala ji na-eji ihe ọdọ bịa.

0: na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama, anyị emeghela gị ụzọ. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ono wule.
1: Ụtụtụ
0: ọma nye gị. Ono wu, keeki mere na mgbe ụtụtụ a?
1: Ọ pụtara na ego onye siri ime kpọrọ
0: m. Eziokwu adị m mma, Jehova wee eze.
1: Ndewo,
0: ya gaziere gị, ndewo.
1: Ọfụ ụtụ ụbọchị m na ha agala n'ọtala. Papa ọrụ ka m gaga n'igwe ọtala. Mama na-eji ụbọchị ahụ na-arụta mmanụ ọrụ ụlọ. Akwụkwọ ma na ọtụtụ ụbọchị ka ọ wee si ụfọdụ ndụ ka m na-eji ọrụ ya emekarị ya.
0: Ọ dị mma.
1: Nkwụsị aka n'isi isi ụtụtụ nsọ ka eji mee na m nke ndị bitere sanụ.
0: Otu a.
1: Ọtụtụ ụmụ. A ka m na-eji mee ụfọdụ ọrụ. Akwụkwọ ma wee si m na-aga gị ọtala. Mana sọsọ ibe egodinu akwụkwọ na ha agala ọfụma na sọsọ chineke mepere anya ehere ka ọ dagide kwu ụtara ukwe ma na-abalị kwa
0: otu a
1: gaisi itinụ
0: ndewo ya gaziere gị nụla maazị jimesi onowu m ndị agbatachala akwụkwọ fọm ọ na-awụzi anya iyi mgbe eji eme ntuli aka elime ụlọ ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama ịbọlachi. Halo. Ọ dị mma, ndewo, anyị hụrụ ozi gị. Ọ nọrọ bụ Ahaji. Ndewo ịbọlachi. Halo.
2: Halo.
0: Halo, kedu ka ị mere? Asala m chi, onye nkọtara m otuke.
2: Ekelela m ndị grawe nọ na studio kelee.
0: Adịdo onye mara nọ bụ ọ bụ mara ndeke eluigwe nọ bụ. Chiemela chiemela moku m ogele ọvọm. Kedu ka ndị obi ngwa dịkwa nụ taa?
2: Lenten, ịghọtara onye m na-ejupụgo oke ma ọ bụrụ onye okwu eke. Asị m na ekele ọnọdụ ala m taa nke ịga zubi nso m. Because ana m baa chọta m ga-ebido ịgba mbọ. A sị na ọka mmadụ aka nwoke na ahịa ndị aja agaba n'isisi ya aja ọhịa ahụhụ mere nọ anọ m ebe ntọrọ ibido arụkpọ ozi mere ozi ba klenten unu gbara anyị ka ọnụ
0: ndewo ya gaziere gị nụla o ndewo ya gaziere gị nwoke umuogele ọvọm ọ dị mma ọnọrọbụ aha ji isi n'isitere malaysia nwoke malaysia kedu ka ndị malaysia mere taa ndewo ya gaziere gị si n'olu m na-eme gị ihe ọchị ka m gaa n'iru nna m ndewo ya gaziere gị kelechara anyị ndị malaysia ebe ahụ nụla ọnọrọbụ aha ji aka abụrụkwa aka gị chineke ga-aga ime gị mma ị gaghị agacha mba ọzọ agbara aka lọta onye ọbụla bụ ihe a na-akụta n'ọkụ chineke ga-enye gị nụla ebe ndị ọzọ gara ụzọ emechie chineke ga-emepere gị ụzọ nụla anyị na-asị ise ise ise gaziere gị nụ ịgbalịala ndewo ọ dị egwu nsogbu ụwa anyị nọ n'ime ya maka na ọtụtụ n'ime anyị na-abụ eze onye agwala m anyị nwere ike o nwere nnukwute ego batara gị aka ele ma anyị nwere ọrụ ịrụrụ nnukwute ego abata gị aka nwanne gị nwaanyị ma ọ bụ nwanne gị nwoke nwere ike sị gị bịa ị nwere ego abatara gị aka ugbu a kwuo otu isi eme ya kwuo otu isi eme ya gị sịa mba ọwụ gị ga-atụrụ m ihe m ji ego m eme mana ihe ahụ ijikwa na ya eme nwere ike ọ bụ ihe na-agaghị abara gị uru. Halo.
3: Maazị Quentin,
0: ọtụtụ ọma ooo, Tochukwu Nwachukwu ndị Fox Road gbam solotli.
3: Maazị Quentin Obidaya.
0: Tochukwu.
3: Bisi kekwuo na nke onwe ya.
0: Ya gaziere gị nọ gbam solotli.
3: Ebi mele.
0: Adị m mma ooo, Jehova wee eze ma ahụ toothpick maka na onye ṅụrụ mmiri anaghị eji toothpick awụ eze. Ọ bụ onye eriri na-eji awụ eze.
3: Maazị Quentin akwa. Anyị nọ n'oge ịnya.
0: Maka ngwụcha izu gị siri na-aga.
3: Ngwụcha izu m na-aga ọfụma.
0: Ọ dị mma.
3: A nọ na ya adị na-eme mkpocha na nsọtị na-arọta.
0: Jisi ike.
3: Ọ nọ na Rose FM na-ege ya.
0: Gbapagide ya na Rose. Ahapụrụ ya ahapụ.
3: Ndewo.
0: ọ gaghị adị ka Rose ndewo Tochukwu. Achọrọ m iji ohere m eke mata na mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9. ababụkwanụ mgbe anyị ji eleba anya ọtụtụ ihe anyị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ. Dịka anyị na-apịajikọ ya n'ebe a, biko, ọ bụ ihe dị mkpa n'ihi na ugbu a ị nwere ike gaghị agwọta. Asị n'ụwa anyị asị na aka njọ, egbu atụkala yi dịka anyị ji asịla ọka mma na ike nkwụ. Enunu, maka na okwu ọbụla dawara mma akwara ọ na-akwa n'azụ. Mgbe ọbụla mma akwara batara na ndụ mmadụ, mata n'ezie na onye dị otu ahụ agahela, ọ zọhela ụkwụ tupu ya emeta ya ọzọ. O nwere ike imetakwa ya, mana ọ ga-egbu ya oge. Chetakwa na afọ ịgbara n'afọ abụghị afọ ị ga-agba n'afọ na-abịa. Afọ ndụ gị na-agụ. Ya n'iri jiri kpachapụ anya, mee ihe ọbụla bụ nke ị kwesịrị ime dịka mmadụ. Gaziere gị nụla, ekele m gị, sị gị ndewo. Clinton Obidaya, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ị na mgbe m nakwa agwa gị okwu a, nakwa agara m na wọta. Ị na onye nkụzi na-akụzi ihe, ya nwa nakwa amụrụ. Ị na ọnụ dede. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ, dịka m ga na-ewetetụrụ gị ụmụ ahịrị egwu ndị nke aga na-eme ka obi na-adị gị ụtọ ruo mgbe ọ ga-akụzi ya bụ elekere. Olu maka iwetere gị ya bụ Ọja Rose na mgbe ụtụtụ a. Adị m aka m nyetụ gị egwu a ka ị gere tụ ya ugbu a. Ngwa, dobiri nke a.
4: Egwu ayọ, ọ ya ntụ, onye biri onye biri.

adia eme mi nale eme mi na egbuole ye asi na egbuole ye amerika enwere onwe ha nigeria enwere onwe ha nke a bụ okwu nke trump ugbu a bụ onye isi ala nke mba amerika na-ewepụtara anyị onye isi ala mba amerika trump emeela ka o doo anya si na o nwere otu onye na-akpa mkpamkpa ọjọọ nke na-ekwe gị naijiria ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko n'ezie n'ezie na ndị amerika egbuola onwe amadi ahụ na ha egbuola ya ewu naijiria atụla egwu na trump emeriela agha nke onwere onye pụrụ imerili ya n'otu aka ahụ ka anyị na-aga n'ihu n'ahụ ozi ndị a ọgịnị na afịọ agaghị m enye ụmụ m ndụmọdụ ka ha gaa n'ihu ịga maka agụmakwụkwọ maọbụ ịrụ ọrụ na mba amerika ka ọ dị ugbu a ọ bụ onye na-ekwu nke a ọ bụ otu onye sitere Germany bụ maazị na-ekwu nke ugbu a ọ bụ nke a ka ọ na-ekwupụta maka ntuli aka ụlọ afọ 2027 a na-akọ ugbu a na pati APC bụ ebe sịrị aziza ngalaba ya na steeti Lagos ha agaala n'ihu ugbu a ikpughe ndị nwere mmasị ịzụ ọkwa ndị ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti bụkwanụ mmadụ iri itoolu na otu ha agaala n'ihu ugbu a ikpughe si na ọ bụ ndị chọrọ ịzụ ọkwa ya bụ emechado ntuliaka elime ụlọ amaranụ mbe na bụ nke bụ oke ọ dị egwu ọkwa ichetara danlo dalentin nwoke ọcha enwe amadi ewerela akwụkwọ o ji azụ ọkwa ịbụ onye omeiwu mana ụfọdụ ndị nọ n'oge ahụ na-eriterela ya ahụzi si chai danlo danlo maka ịnọchite anya ndị abịa central ka ọ dịzi o nwetara mmeri n'aha LP mana otu onye akụfụ na-ahụ ya ọchịchị site na ụlọ ikpe mana ime ebe o ji na-adịwa otu ọ bụ ugbu a otu nwaanyị bụ onye na-anọla n'oche nke ụlọ nzukọ etiti batakwa na nke omeiwu bụnụ Nkechi Nwaogụ ọ fụtakwara afụta oo mama APC fụtakwara afụta oo ịzọkwa ya bụ ọkwa ya bụ ihe wụ dụm aka n'ọnụ ka m dụ gị aka n'ọnụ ka anyị mara onye ga-adụpụ ibe ya ọnụ maka na a sị na mkpụrụ mkpu ọnụ kacha mbiri mbi ọnụ akasịgharịa ka akara aka okwu ụzọ dị mma adụọla ọtụtụ ndị chọrọ ịzụ ọkwa ọdụ o nyela ha ndụmọdụ o nyere ha ndụmọdụ dị ka onye nna ọ bụ na steeti Imo ọ gwara ha si lee n'anya o hụrụ onye ọbụla chọrọ ịzọ ọkwa ọbụla ọ chọrọ ịzọ na steeti Imo ma ọkwanụ pụọ apụọ ebe ọbụla ọ chọrọ ịzọ ya bụrụ na obodo Naijiria nke ọbụla na-agụ gị chọrọ ịzọ ọkwa ma ọwụ vileji edo nke ọbụla chọrọ ịzọ mata na ọ bụghị mmadụ niile ga-emeri ya mere mgbe ọbụla unu na-emefu ego unu emefuchakwala ego unu n'ihi na inwere ike ma imeri gị nsogbu gị merienu gị ekpori iwe mgbe nke a ka hopu ụzọ dị mma na adụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa ndụmọdụ na ndị isi okpokpo ndị ọzọ na APC si na ọchịchị awụdịghị ihe a ga-eme otu awụ emechaa ya abịa kọwa na asịkwa na asị na asịla asị na ọwụ imefutukwa ego gị dụ fọtụ maka na enwe onye mechi nwere ike ma imeri gị gịda ogbe onye maka na imefuchala ya mere gaa n'iru na-apịtụkwa ego gị aka nwa pịrịpịrị na-apị ya pịrịpịrị akwụkwọ ego pati APC eleela ndị na-erubere fubara isi chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti eleela ha ugbu a kpachapụ ha niile n'akụkụ ma lee ndị nke nwe ike webatasịa ndị nke nwe ike ọ wụ unu tozuru oke ndị nke na-erubere nwe ike isi ọkwa ndị a na ndị a ihe a na-ata ya na-ada chawara eziokwu ma aja adịghị ya onye sara ya asataghị ya ọ dịkwa egwu maka ndị lere ule UTME nke afọ a na-akọwa na otu bọọdụ jamb emeela ka o doo anya si na ị nwere ike ịgbanwe ụlọ akwụkwọ mahadum dịka ha sịrị na ị ga-amalite site na mbipụta akwụkwọ nke ya bụ okwe ule ha sịrị na ọ bụ na Mọnde ka o nwere ike dịwa ire maka ndị nwere mmasị isi ihe m tikwere na ịba ọ bụ ihe m chọrọ ego nke mere ịba ụlọ akwụkwọ a ị nwere ohere dịka ha ji na-eme ka anyị mara ugbu a ị hụrụ Frank Edoho

nwa amadi abuna na enyi ka obunye m amaka okeke na eyegwu maka ikpopu uli ikpe adi kwegwu a na akọwa ugbu a na tiga agọrọlụkwụ na aka ya si mba onwedị gị mgbe anyị nọ nọ na enyi na enyi nke hụ nwa m aka ka m hụ nwa gị mịnwa m ọnụ ka m mịnwa gị na ya na frank edohu anọ na imerịkọta enyi nke mịnwa m ọnụ ma mịnwa m na-eyikwa egwu na ọ ga-apụpụ ya ụlọikpe otu nwakatịrị nwoke ugbu a wee lee iwe gawa n'ụlọ onye bụrụ enyi ya nwaanyị n'oge gara aga ga kwara ngwongwo ndị nke ọ zụra ya nwakatịrị nwaanyị ka ya na enyi ya nwoke sere okwu bịa kewaa ihe a sị na ha na-ekewe ekewacha ama ihe ha ji egbuwe ya ma ọ bụ mma dịka ha kewachara o nke nwoke ya sizie ngwanụ ebe ọ bụ na nwa anyị bịara ikwu amụọla nyenụ m ihe ndị nke m zịra gị o vurula ihe ugbu a ụlọ ọrụ nnụcha mmanụ Dangote agbakwala onye AGF akwụkwọ n'ụlọ ikpe o maka iwere akwụkwọ eji azụ atụbata mmanụ patrol were nye ya bụ na iwe wele Dangote a na-akọwakwa na ọgụ na South Africa ka na-agakwa n'ihu ugbu a dịka ndị South Africa na-aṅụbeghị mmiri tọgbọrọ iko na-emekpa ndị ọzọ ahụ n'ihi akpọmasị o agwala ndị ahịa nọ na South Africa ọ bụrụ na ịbụ mbịarambịara eziokwu enyere ha mgbe ha ga-eji pachi ụlọ ahịa enyere ha mgbe site nga ruo ebe a unu apịachiela ụlọ ahịa unu kwachienu ọ dị egwu na nkwa egwu ndị Boko Haram ka na-ebokogharịkwa ha awakpuola otu ụlọ akwụkwọ Musa bụkwanụ nke dị na Askira ube kpọmkwem na steeti Borno bụ ebe ha nọrọ ugbu a lee ndị mmadụ tọrọ mmadụ a na-apụghị ịgụta ọnụ ihe awo n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndịrị nke dị n'ọchịchị kansụl Askira Uba LGA steeti Borno ka ndị a nọrọ wakpo tọrọ ọtụtụ ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ ndị a batara n'ụlọ akwụkwọ ahụ ụnyaahụ bụrụ Friday na awa ole na ole bịalee ndị nke atọrọla tọrọ iri mbọmbọ ọsọ onye ọbụla anọziela n'egwu n'ụjọ ugbu a ịhụrụ okwu akụnụba nke dị na Naịjirịa o siri ike mana dịka anyị a ga-edini ya ọ wụ ihe a na-aghaghị ime idoziara okwu akụnụba Naịjirịa ọ dị ike o ọ na-afụ ụfụ ugbu a mana eziokwu ọ bụ na ihe a na-aghaghị ime a ga-ahapụ n'ihe a mewe ihe ọzọ ka emewanụ ya maka ọdịmma ọchịchị etiti na-ekwusi n'ezie amaara m nwantịntị nke m maara bụ na akụnụba Naịjirịa n'oge a na-edozi ya na-ara ahụ ọ na-afụ ụfụ ihe ike dị na ya ihe isi ike akawakwunyela mana ọ bụ na ihe a na-aghaghị ime ọchịchị etiti na-ekwu nke ugbu a maka ebubo mmadụ igwucha ndụ rie ego ruru nde naira 36 ụlọ ọrụ EFCC anwụchiela Blessing CEO kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe dị na steeti Lagos cheta na Blessing CEO gara na-evu evuvo na ya ka vu ọrịa kansa na o sitekwala na ogugo nke mbụ ọ sị na ọ bara ogugo nke ole na ya ma ogugo nke ole ọ bara ọ bụzi ihe eji enyu elu ndị mmadụ eritewere Blessing CEO ahụ izi si chai sorry ndo ụfọdụ a na-atụ ego atụtarala ya mkpudemkpu ego ka atụtarala nwata nwaanyị ihe emechaa chọpụtala onye si dị na ya vụdị ọrịa ovu o nwedịghị ọrịa ovu o

n'eziokwu, ha ga-eji votu chụpụ m n'oche. Ha ga-eji votu chụpụ m n'oche ọchịchị. Onye kpaghara nke a, onyeisi ala Bola Tinubu ugbu a na-ekwu sị, ndị be anyị na-amakwadị na ọ bụrụ na emee m ihe m kwesịrị ime na Naịjirịa, ndị ntorobịa nọ na Naịjirịa ọnụọgụgụ ha ka dị, ha nwere ike ịchụfụ m. Onyeisi ala na-ekwu nke a n'ihe omume African CEO Forum, bụ nke hiri oge nke ọ gara n'ime ya. O kwuru ya na Tọzdee, na-agwa ndị ya na ya nọ sị, ha ga-achụpụkwa m n'oche. Tinubu na-ekwu nke a gbasara otu ụmụ Naịjirịa, karịchasịa ndị ntorobịa, jiri ka n'ọnụọgụgụ, na o nwedịghị ihe ga-adị ka ihe ngọpụ ma ọ bụrụ na ya agharịfụ. Ọ sị na ọ bụrụ na ya agharịfụ Naịjirịa, m gharịpụ Naịjirịa, n'eziokwu eziokwu, wee sị gị na ụmụ Naịjirịa ndị ntorobịa bụ ndị ọka njọ n'ahụ, nwere ike iji votu ha chụfụ m n'oche. Enweghị m ihe ngọpụ ọbụla, ya mere nke a sị m eme ka emewa ya. Tinubu na-ekwu nke ugbu a. Cheta na onyeisi ala Bola Tinubu alọtaghachila obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ lọtaghachila Naịjirịa ugbu a, titi oyoyo. Ịzụtakwara achịcha bekee ka mmee mbịa jụọ nwunye gị Olurimi Tinubu. Mara m odosa ekwere m nke mọ na-ara ahụ na-echi iricha. Agbanyeghị na ọ wụkwa enyi m. Otu onye bụbụrụ onye eze na London bụ Abdulkan atụọla ya mkpụrụ afọ ndụ ya niile. A na-ajụkwa na o mere gịnị. Ọ gara na-ele ụmụ nwaanyị akwasa iko n'ike, ma ndị lụrụla di ma ndị na-alụbeghị di, na-akwaso ha iko n'ike. Ọ dịkwa egwu na nkwa egwu nsogbu ụwa. Ya bụ ihe ọbụla nọ n'okpuru siketi, ọ na-amasị nwoke a. Ihe ọ na-achọghị ịnụ dị wụ ịbụ nwaanyị. Ebughala nwaanyị ọ ga-aga. O meela ihe a, mee ihe a. Ihe karịrị ihe duru afọ iri. Dịka ọ na-ebugharị onwe ya ka onye ndu, ịma na onye eze nke na-elekọta asị na ọ bụ East London, onye ndu. Ishi ga na-eko ya na-evu ya. A na-ajụ ọgbakwara n'afọ ole. A na-akọwapụta ugbu a afọ iri ise na anọ. Sị onye ọbụla metara ihe, ya gawa, ya ga-akwụ ụgwọ o ji. Ọ dị mma esitere m na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a na-abanye n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Ka m na-abanye, ọ gịnị na-afe n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun? Mgbe gị ntị ka anyị kọra gị akọra. Maka ntuliaka elu afọ 2027, ndị osonye isi ala chi, anyị jụrụ ajụ sị, ị hụrụ Peter Obi kwankwaso ihe a ha na-eme ebe ahụ, anyị awọta dịghị. Onye na-ekwu nke ọ bụ onyeisi oche pati PRP, Baba Ahmed, na-ekwu nke a. Ọ bụrụ na onyeisi ala Bola Tinubu asị m dakpo Abiodun, rituola Gbenga, marituwe. Ọ bụrụ na onyeisi ala Bola Tinubu asị m rituola dakpo Abiodun, aga m arituru ya. Mụnwa bụ Gbenga Daniel, aga m eme ya. Ma etere ụgbọ etere azụ, a ma eme ya. Nke a ka nwa Amadia na-ekwupụta ugbu a. Ndị uwe ojii eleela ndị ọrụ uwe ojii ibe ha na-eme nrụrụ aka mpụ juru ahụ chụfụ ha ugbu a, chụọla ha. Alabanu Miss Agwụsigo, dịka ha ga-enyekwa ndị aka ha dị ntaramahụhụ. Prime Minister nke mba Israel bụkwanụ Benjamin Netanyahu ekwuola ugbu a sị na ya na-ehe kapịokapịo aga mba United Arab Emirates. Mgbe ya na-ara alụso ndị Iran agha, na ya na-ehe kapịokapịo aga. Daily Sun ka anyị na-ahụ nke a. Otu onye ụkọchukwu na Abuja bụ onye akụtụkpọ m ya gbawa, agadi akụ egwu akụ ya agbawala egwu, bụ Amos Isa. Asị ugbu a na-echetaghachila ya n'ụlọ mkpọrọ bụ n'ihi ịkwaso nwatakịrị iko n'ike. Ọ
dị egwu mgbe m nọ na-ele ozi nke na-anya masị Kenneth Okonkwo. Achọrọ m ịmata dị ihe ihe ikwuru ebe ihe ikwuru. Gịnị Kenneth Okonkwo? Ya bụ na otu onye sitere na pati African Democratic Congress ADC, deedanyị Kenneth nwa Okonkwo, akatọọla akachiburu steeti Anambra Peter Obi nakwa Rabiu Kwankwaso maka mkpebi ha nwere hafụwa ADC gawa si na ha bara ha site na ha bara pati kole. Peter Obi gị na Kwankwaso na site na unu bara pati kole NDC. Ochim ịma mgbe a na-arụzubeghị mgbe a na-arụchabeghị emechabeghị aka n'okporo ụzọ ndị dị n'aba ụgbọ oloko hafụwa bụ ihe ga-ahụ aba. Nke bụzi ihe Kenneth Okonkwo na-ekwu ugbu a, sị ọ na-akatọ Peter Obi na Rabiu Kwankwaso maka mkpebi ha ịhapụ ADC gbaba NDC. Ndị a na ndị a, ada na nwa ada. Ọ dịkwa egwu ka m na-enyoba anya ugbu a, esitere m na ya bụ akwụkwọ akụkọ kụkponye n'akwụkwọ akụkọ ọzọ. Ọ bụ gịnị na-afịa? Banyere m n'akwụkwọ akụkọ The Nation ka m mara ihe na-afịa ọnụ n'ebe ahụ. N'ezie n'ezie, echere m chewa ihe ruru afọ 17 iji bụrụ osote onye nkwuwa okwu. Ya ndekọ anyị unu na-ekwe pavuru unu lee. Echere m chewa afọ 17 tupu ma bụrụ onye osote onye nkwuwa okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu. Ọ bụ deede anyị Right Honorable Benjamin Okezie Nwakalu. Ọ na-agwa ọtụtụ ndị APC chọkwara ịzọ ọkwa, ọ na-agwa ha na ihe abụdịghị ije taa, na ọ bụ ije ndidi maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Nke a ka ọ na-agwa ndị chọrọ ịzọ ọkwa, sị na hụrụ ndị a na-abịa ha bata ha na-eme hori. Chere nụ, mụ abụ onye n'ebe a, anọrọ m che afọ 17 tupu a bịa ma nara ọkwa nke ịbụ onye osote onye nkwuwa okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti. Oriri nsọ abụdịghị ọhụhụ mma ndị Ụkwara dị ike wo nritara erita. Ọ bịa mere agara iri ya ejiri nwayọ na-aga sekem. Ahụkwala m ozi ọgịnị na-afịọ. Rotimi Amaechi, akachiburu steeti Rivers, o yiri egwu n'oge gara aga sị na ya ga-ahapụ pati ADC gbafu maka na ndị pati ADC na-apa mpa obi, ha na-apa obi ka efere ofrin. Bolaji Abdullahi na-ekwu nke a, mana Peter Obi wụzi onye hafụra ya pati gbafu ya na kpamkpa. So ọ bụ eziokwu na Kwankwaso nwere akara nzere PhD, mana ndị Naijiria, ụmụafọ Naijiria chọrọ ndị nwere akọ na uche nke okwu akụnụba, mmadụ dịka m bụ Peter Obi. Nke a ka Peter Obi na-ekwu ugbu a. Peter Obi si ile m anya, ezuru m ka eme. Ọ bụ eziokwu na Kwankwaso nwere akara nzere PhD, mana ihe Naijiria chọrọ abụghị PhD. Dowegodi ya, Kwankwaso dowa. Ihe Naijiria chọrọ bụ onye ga-ahazi okwu akụnụba, kewapụta ihe niile, mmadụ dị ka Peter Obi. Nke a ka Peter Obi na-ekwu ugbu a. Unu nyenụ m otu ọnụ, nyenụ m n'otu ọnụ, otu ọnụ, otu ọnụ. M chichahala otu ọnụ ya bụ afọ 4. E nwere ego dị egbe tụgide m n'isi, si Peter Obi, ịchịtara nke ịchịrị n'ọdị, ị gaghị ala, agaghị m ekwe. Nke a ka Peter Obi na-ekwu ugbu a. Peter Obi si ewere egbe tụgide ya n'elu isi, si ya Peter Obi, chirigawa, ọchịchị gị dị anyị mma ma ọ bụrụ na ọchịchị otu ọnụ a ya amaa mma. Na ya agaghị achị n'ihe ya chọrọ bụ otu ọnụ, naanị otu ọnụ, na Naịjirịa ga-agba anya bịa lere, na Naịjirịa ga-ama mma. Obi wụde akpa. Ọ dị egwu ndekọ anyị, abala m n'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m mara nke na-afịọ na Daily Post ugbu a.

kukwe kukadeli posto kambata rubwa na ho ozi nkene rutema aka obugine na afio tinu be kwo la si obezoku onye komanda nke ndi otu osina bu isisi ko wisi gini na ma isi ha na isi he isisi abu moniuko Chineke ya Jehova na egbuola nwamadi a na okwa no ndi oru aga America gburu ya ya bu otu onye na eyi egwu otu onye otu na eyi egwu na eme Nigeria onodu oru aga gi na anya asugbu a na nwamadi eziokwu eziokwu asirim gi sikwa kwase gi na olala mmunu ana akokwara nu onye ocha Ona rahu tupo nyisela bola tinube hiora Eba ono na eleare utoge jimeka Nigeria dizema Onye baira nkehi Didanyi ayodele ya yara ya Abu ya kuere o Na tinubu tupu ye hiora Ona aradi tinube ahi hiora o Kone obla makwara o Ona arakwa ya hi hiora o Maka Nigeria Amana mama onyisiala ebi ne hiora mama utodio mana ezokwezoku kanyi na aga nubi kaji na aka ndu woju ugbu a nwuchela mmadụ iri bụ ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga na steeti kaduna ma napụta ha mgbọ ọgụ ndị ha ji akwa mgbọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Gombe ka a chọpụtara ugbu a otu nwatakịrị ka nọ naanị otu ụbọchị n'ebe obibi ụmụ nwaanyị onye mụkwara na nwa onye ọbụla na-asị ama m ọ bụ mụ amụrụ ya nwoke na amụ nwa ọkwa ya ebe obibi ụmụ nwaanyị na otu ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Gombe ka ahụ anọ hụ otu nwatakịrị gbara naanị otu ụbọchị amalitela ime nyocha ka amata na onye mụrụ nwa onye nwekwe na nwa o nwere onye chọrọ ikweta na ọ bụ ya nwa unu bịa ọ bụ mụ amụrụ nwa maka mmanụ na-ehipụta n'ugbu a na ijabu ode akọwala na ndị uwe ojii akpọọla okwesị onye ọbụla dere ji anyị ga-elebara ya anya derenu ji ọ dịkwa egwu a na-ekwu na garị dị ọnụ akpụ dị ọnụ egusi enweghị na nzụta ndị ọkpa ịba na-agbagbu ndị mmadụ na-enweghị otu ọha unu lekwekwe na oo na steeti Ọyọ atọrọla ụmụ akwụkwọ oo ma gbagbuokwa onye nkuzi onye ọgba tuntum munye ụgbọala ọkụ nke a ka ndị uwe ojii na-ekwu ugbu a ndị uwe ojii si hel ndebe anyị na enwere ụmụ akwụkwọ ndị nke atọrọla na steeti Ọyọ na onwekwara n'ọnụ ọgụgụ ha amaghị anya amaghị ọnụ ọgụgụ ole ha dị ọ bụghị na o biri ebe ahụ ha gara n'iru lee otu onye nkuzi gbagbuo ya bụ na ha ji egbe na onye nkuzi ahụ ghe tụrụ ya mkpụrụ mgbọ na ndị ọzọ ha wakporo n'oge ha bịara njem ahụ ọ dị egwu na nkwa egwu Chineke kwele ihe ndị uwe ojii akụkasịala ebe a na-atụ mgbere ụmụntakịrị ma lee ụmụ amụrụ ọhụrụ ezuru n'ohi napụta ha na steeti Akwa Ibom ndị mesere ndị ihe mere na-enyi m nwoke jiri sị na ya agaghị eme ọzọ bụ n'ihi na mgbe m nọ na-eme ejiji ana m na-esutu nwoke ọzọ ọnụ ya sị m Sandra ọ gwụla dị ihe sere mụ na ya abụọ na m nọ na-esutu nwoke ọzọ ọnụ na ejije ọ dịkwanụ gị mfe eziokwu ịbụrụ nwoke na-ele ejije hụ ebe nwunye gị na amịmịrị ihe ihe ọ bụ ọlọdụ gị chụọ ya mana eziokwu hafụwa ma onwego odidi gị gwanụ ya ihe o kwesịrị ime ọ kwụgwarụgwarụ na ọ ga-enwego odidi diwenụ ọ na-adị mfe maka na ị nwere ike hụ ejije nwunye gị mere n'eko emere m ejije ịhụkwa ejije ka ọ tọkwara ụtọ gị tinye ya hụ nwoke ọzọ ebe ọ bagidere nwunye gị n'ukwu na ejije na eri ihe kwụrụ ụgwọ ya ndị ka anyị obi ọ ga-anọ gị otu ole ọ nakwa adị mfe Sandra
Okonzuwa nekwu nka ugbu a bụ onye na-eme ejije nwa kadịrị nwanyị. Ị hụrụ ụmụ nwanyị lụrụla di, mmụọ ndị egwu na ndị amaara aha ha na-emetụta ha n'obi. Ọ bụ ihe mere na eme ya si na onye nke agbagala. Otu onye ọkụ egwu sọ n'eji na-ekwu nka ugbu a. Ị hụrụ YouTube, ọ na-akwụ ndị na-eme ejije ụgwọ karịa sinima. Otu onye na-emepụta ejije bụkwa otu Sandra Wa na-ekwu nke ehi. Nwata nwaanyị ahụ hụrụ alụmalụ agụwa. O nweghị onye ka ama egwu ede n'obodo Naịjirịa n'ụlọ ọrụ ebe a na-ede egwu karịa Simi Adenkule Gold. Nke a ka nwa amadi a na-ekwu foto ugbu a. Nke a ka ọ na-ekwu. A na-akọwa ugbu a na ndị uwe ojii na steeti Abia arụọkwala ọrụ ọma dịka ha lere ebe ndị ntọ mmadụ na-anọ. Chọpụta ya, ha na ndị nta malite n'egbe ndị chakakpo ndị kwokwokwo na-abịa kene na-abịa ka anyị na amalitekwala ị na-emetụ ugwu ruru papa m o hinya m o ana m adụ na aka na ntị o nwa Erofai na-agwa ndị ICPC. Nwa Erofai na-agwa ndị ICPC sị unu ahụrụ otu unu ji jide papa m. Ihe a niile a na-eme ya, unu chọrọ ịrị papa m akala anya. Unu emefewakwala oke o. E nweela aṅụrị ugbu a n'obodo Naịjirịa. Dịka a na-akọwa na otu onye na-eme ụwa niile ọrụ agaghị n'anya, ya bụ na ọ bụghị naanị na Naịjirịa ma mba ndị ọzọ egbuola ya ugbu a. Otu onye otu na-eyi ndụ egwu egbuola ya. A na-akọwa ugbu a n'otu aka ahụ na ya bụ gọọmenti steeti Lagos apịachiela ụlọ ọrụ na-ahụ maka ibinye ndị mmadụ ego 16. Apịachiela ha, ndị gbazita m ego ha aga n'ozi ọkụ gbaziri ego. N'ihi na asị na ya bụ ụlọ ọrụ a na-emetụ ugwu ruru ndị na-agbaziri ego. Ọ bụ mmadụ gbaziri gị ego site n'ụdọ nzirite ozi gị bịazie kparịgbuo ya kparịgbuo. Na-echetakwa na Geta Mbi for Nobi Property bụ onye na-agbazi ego. Ị ga na-akwụ ụgwọ ihe iriri o tupu gị gbaziri ego, chekwa otu isi akwụghachi. Ọ bụdị gị gbaziri wo mkpa maka na asị na eji arị ikpe. Ejide gị arị ikpe. Enyonyekwara m anya na Vanguard ka anyị ga dorie ya vam vam vam. Ana m elekwa anya n'ihu maka mgba ogbunigwe ndị a ga-atụ. Onyeisiala na-ekwu okwu gbasara ogbugbu e gburu ya bụ onye ndu ndị otu ọlụọ gbalaga. Si aka m na-elekwa anya ka anyị nụkwa ogbunigwe duza duza ga-agbagbukwa ndị na-eme Naịjirịa ọrụ agaghị n'anya.

onwe dị ihe a na-agaghị anụ o. Nke a yiziri ka ihe ntọọchị na steeti Kwara. Dịka Nnama ezuru n'ohi, onye nwe ya achọpụtala na ihe awụ Nnama ya ugbu a, ma kọwaa na ọ dị ndị otu ọla ọgbalaga ozuru Nnama n'ohi. Ya bụ ndị otu ọla ọgbalaga na-ezuche ohi zuo Nnama. Ha zuru Nnama n'ohi, onye nwe Nnama abịarute bụ Nnama sị, ihe awụ Nnama mma ezuru n'ohi, ihe awụ Nnama mma. A na-akọnụ ya na-aga. Maka ntule ekele afọ 2027, agaghị m arituru Atiku maọbụ Amaechi maọbụ onye ọbụla. Hayatu Din na-ekwu, dịka o nwere mmasị ịzọ ọkwa n'aha pati ADC. Chebesiri aka, ọ si etorugbo etere azụ, onye ọbụla si ya rituola Atiku maọbụ Amaechi, onye ahụ ịgba aka. Ịmakwa amade eme na nwedị ihe ga-eme ya rituo. Ọ ga-azọrọ ọkwa ahụ ya, n'ishi na ọdụ ya. Mara otu ọ na-adị, Tinubu Oyoyo, onye isi ala Bola Tinubu, alọtala Naijiria ugbu a. Ọ batara na Lagos, onye ahụ bebe ọtụtụ ndị nọ na dansị ya. Tinubu ịlọla, onye isi ala ịlọla. A na-eme ya na-aga aga. A sị na ụlọ ọrụ INEC abịadịghị o maka ikpe nke a chọrọ ịnụrụ iji mara nụ ma Jonathan wa ihe a na-akwụkwụ, ọ ga-agara n'onye ịzọ ọkwa onye isi ala, ihe a na-eti mkpu ya. Ụlọ ikpe na-elebi ikpe ya anya isi ma ga-amara ma Jonathan ọ ga-agawa ma ọ ga-ahapụkwanụ. Mana eliri anya ndị INEC onwe nke ha bịara ụlọ ikpe.

na-akọwa na ndị tọrọla ndị otu ụlọ ụka nke Ekwa na-akpa ha ego na a ga-enye ha ndị naira 300 dịka na-enyechakwala ha ndị naira 20 nyekwa ha osikapa, nyekwa ha mmanụ nakwa mmanụ patrol. Ndị a ya bụ na onye ụkọchukwu bụ Sunday Omole nke ụlọ ụka Ekwa dị na Kwara na-ekwu na nwunye ya sokwa na ndị ahụ atọrọla atọrọ na ndị ọzọ, na ha agwakwalanụ gọọmenti sinyenụ n'aka banụnụ n'ime ọhịa ka chọwanụ ndị a. Ha ekwuola si ugbu anyị enyekwala ha mmanụ, nyekwa ha mmanụ patrol, nyekwa ha osikapa n'elu ya, nyekwa ha ndị naira 20. Ha bịakwa n'elu ya ugbu a sịkwa na anyị ga-enye ha ndị naira 300 akụtakwara n'ego ebe ole. Gọọmenti biko unu gawa n'ije a, gawanụ zọpụ n'ụkwụ gọọmenti lee nke steeti Kwara agaghị akwarie ya ebe ehi. Ọ dị mma, anyị msomike agwala hopu ụzọ dị mma si ya dede, ọ dịka ibe onye anya ukwu. Hopu ụzọ dị mma nke a na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gị akala o. Hopu ụzọ dị mma mesilata ọkpụ iri nke a ka ya bụ Mike na-agwa hopu ụzọ dị mma, maka na hopu ụzọ dị mma ka bụkwa aka na chi steeti Imo. Ya nọrọkwa n'elu ya nakwa achọ ịzọkwa ọkwa onye omeiwu. Mike si ya ọ bụdịghị otu ahụ ndị ngwa anyị sịrị, ọ bụ ọwụ ọbụdịko otu o akarala ọchịchị o, ọbụdịko otu ị ga-achọrọ ịnọ na Naịjirịa chịwa ọchịchị abụọ n'otu ntabi anya. Ya na ajụ hopu ụzọ dị mmasị ya, ihe a na-ahụ gị kpalụkpalụ ugbu ọwụ ka ị ga-abụrụ onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu. Ọwụ ihe chọrọ ịga ịbụ, ọ ihe na-ahụ gị kpalụkpalụ, hụrụ ndị a na-edi gị. Ọ pụtara na o nweghị onye sitere na mpaghara gị ga-anọchite anya ma ịgba gị arụkwa gị gawa, ma ọ ichiri ijiri gọvanọ gị jikwara omeiwu. Hewu dede nne, imefeela. Hopu adịzikweghị. A na-ekwu ugbu a na ndị ọkpa egbe agbagbuola onye nkuzi tọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Ndị uwe ojii a na-akọwa na ha amaghị ọnụọgụgụ ole atọrọla. Anyị amaghị ole ha dị. Ha dị ole, anyị amaghị. Ndị ezinụlọ abala n'anya mmiri ugbu a. Na-ebe maka ndị nke ha atọrọla atọrọ. Hewu, Chukwu chebe anyị. Nelu anyị nọ n'ime ya.

0: ana akọwa na ndị otu sitere n'Enugu bụ n'Enugu Town Union nakwa obodo ruru 583 akwadola Peter Mbasi na ọ ga-aga nke ugboro abụọ dịka gọvanọ steeti Enugu. Onye isi ala Oyoyo Tinubu alọtaghachila obodo Naịjirịa. Ị ga na-ekwu ka enwee mwulite n'obodo Naịjirịa agaghị enwe ụtụ isi ga na-akwụ. Onye isi ala Tinubu na-ekwu nke a. Ọ sị na dịka na-ekwu ụgwọ iwulite Naịjirịa, a ga na-akwụ n'ụgwọ ụtụ isi, ejikwanụ gị na-eme ya agba aka ahụ nwata eze n'ọnụ. Agba ya aka ahụ nwata eze n'ọnụ ma ọlị ma ọlị. Nsogbu ụwa ooo, ọ dị mma, aga m enye gị ohere ka ị nwee ike bata ugbu a bịa tinye ọnụ n'akụkọ ndị nke metụtara gị. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 081-3353-9938. Ọ bụkwa akara ekwentị maka WhatsApp anyị 081-3355-9358. Ma ọ bụ gị were nke a kpọbata bụ 081-2-0811-1019. Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 Aba ka nọkwa n'ọrụ. Ndewo. Chetakwa na epukwara ime ntụnye gị ma ndị nke na-ele anyị n'ozi ọkụ TikTok. E pụrụ isite ebe ahụ mekwa ntụnye nke gị. Halo.
1: Nke Chineke dịrị gị nwanne nwoke.
0: Ya dịkwara gị ooo. Ke ka ị mere?
1: Emezigbo mma maka ịnwa ya dịkwa ndị mmadụ dị anyị ntị. Aka awa apọsụ Chukwu Okeọbazi.
0: Apọsụ apọsụ.
1: Ọ bụ ihe mwute otu esi egbu ndị mmadụ n'obodo abụọ Naịjirịa. Onye isi ala na ndị na-eso ụzọ ya na-ekwu 2027. Iwu ya na-agbasa nkịtị, ọ dịghị ihe a chọrọ ikwu maka ya. Maka ọ bụrụ na otu otu dịtụ ugbu a wee sị ha akarịala, a ga-asị na a chọrọ ịkwado ọchịchị Naịjirịa. Eme mma. Otu onwe si bie taa, ọ ga-amasị ụka Chineke bịa mebi. Maka ndị dị n'aka, a na-eme ihe a kwesịrị ime. Mmegharị ụkwụ sendri chaka baụ, adịghị n'obizi.
0: Ndewo, otu nkeji gị wepụla ihe. Ndewo ya gaziere gị nụla. Apọsụ apọsụ. Ọ bụ dịghị Chineke iwere ụwa bụ dị mkpa. Ihe bụ mkpa bụ imekpele ihe Chineke chọga ha. Ụwa na-adịkwa ụtọ. Alo.
2: Onye nnọchite anya nkwụkọ udo ụwa niile onye dịkwa mba abụọ.
0: Maazị Okafọ. Ndewo.
2: Ịbọkwara.
0: Abọkwara m oo Jehova wee eze ruo ebighị ebi. Amen. Gaa n'ihu.
2: Biko ọ maazị Okafọ esi ntatakọta odo na-akpụ.
0: Ndewo maazị Okafọ.
2: Ihe m chọrọ ikwu bụ biko n'ugwu ugbu a nke ya ndị ekele isi ebu ele echi na-akpụ ebukwa ole ọdị ga-akpụ ewu isi isi ka ọ bụrụ isi asị. Isi asị chọrọ akpụ isi isi. Ọkwakwere na ebu ele echi na-akpọkwa nwere nsogbu n'ọdị ụlọ nwee ihe ọwụsa ekwe na Naịjirịa. Echi na-anụkwa na akọrọ anyị ebukwa ole ihe ọzọ. Tere m na-ajụ ihe a na-egbugbu ugbudo onye isi ala anyị ndị ihe mbụdo ndị a na-achị achị ndị asị ọ bụ na ajụjụ Chineke gbanwe hụ Friday anyị ndị ndu na ihe mebe abụghị ya anyị achọ bụ ndị ndu ndị ogbugbu ogbugbu ogbugbu a ga-agaghị agụzi ha onye isi ogbu ọ bụ ihe a ga-akpọ ha hapụ ịkpọ ha onye isi ala ọ bụ ebe ọ bụ otu ha m n'ọnụ gawa.
0: Ndewo ya gaziere gị nụ ya bụ kele bara ọnọdụ anya. Onye isi ala alọtala ugbu a, ọ gara France site France gaa Kenya site Kenya gaa Rwanda site ebe ihu lọwa. Onye isi ala ịlọwụ. Alo. Ya gaziere gị onye awụ ezinne dị ọra mma.
2: Ezinne dị ọra mma, e soro ihe ọ dị na mkpa. Ndewo. Maazị Okafọ nwanne m ọbọrọ. Ọ jụrụ m ịbọkwara ọfụ ịbọrọ.
0: Ee, abụkwara m o.
2: Biko. Ebe m na-eji ọnụ bụ Tinubu sị na ọnwa anaghị atụ ya maka Naịjirịa. Ọkwa ihe
0: ọ bụ otu onye na-azọchitere ya na-ekwu na ọra onye isi ala ihido ọra na ọra dị ahụ.
2: Ọ naghị na ahịakwana ya ụra. Naịjirịa ọ bụ na-ebe ọ na-eme.
0: Ọ na-eche otu o si edozi ihe ka o dozi ihe.
2: Ọ dị egwu. Na-esonye a na-egbu egbu na Naịjirịa ka ọtụtụ atọrọ ndị nke ala. Ọ na-emetụ ya n'ụhụ ya sị na ọnwa anaghị atụ ya. Ya ga-eyi ụra nwee ihe mere. Emetụ ya n'ahụ. Ọ bụrụ na ọ na-eyi ụra ya dị
0: dozi.
2: Ọ na-echekwa Naịjirịa na-egbu isi ndị Naịjirịa.
0: Nsogbu ụwa.
2: Nwoke dọrọ mma jụọrọ ya ma ọ na-echekwa Naịjirịa na-egbu isi ndị Naịjirịa ka ọkụkọ.
0: Ndewo. Ya gaziri gị. Ndewo. Emo onye isi ala kasị esi lọta ka nhapụgodi ọ ga-asa ahụ tupu ma jụwa ya ajụjụ a. Halo.
2: Mwazik mwen tiba kutu ama ou.
0: Oh, tou tou ama nye ki yo, onye basara nou yo ou.
2: Ma, zi yo zo pa tu shadi nou ki, beman e zi yo kon.
0: E ou, ri ala kazo, nde ou.
2: Ma, iti ni bous, nan ou nan ya magi hi ya mene. Nan di tro bega na pri yo, e jibout we na pri yo cheche. Na po, iri abo na sa.
0: Tu ka bi iri abo na sa.
2: Nke we zi yo ku, wana, obi ye ma, ande oma na ye meta ga hao fuma. And your mother knows the idea I am my neighbor. Everybody did to them my neighbor. All my nine are naked to try to get you to get to forget. So, you know, the only Kuba Kalanka, Yaku, we opened into the Oko for I know. Then we get to them, Onyanka, who puts on them, no Januku, where Nashi, no one I knew. How many had in Onyan when I knew who? Ihe nọ na akpa mkpi nọkwa mkpi n'ahụ nne na-esi iche na ya n'ahụ ha ncha niile ewu ofu ụdị mmadụ udo dịrị gị
0: udo dịkwara gị n'ụwa chineke tụkwa nọ n'ihe nke na ya bụ ọchịchabeghị nke ọ na-achị achị elu ma anyị o jula na ịma ụfọdụ ihe a na-ejukwa eju ọkwanụ nke na-agụ ya nakwa agụsi ike akpụ na-agụ gị garịa na-agụ gị ga-ama nke ị ga-eri

Ebe a ka anyị ga-achịkọrọ ọnụ maka ya bụ oge ihe omume ọjara ozu nke ụtụtụ taa. Olu m ekele gị, asị gị ndewo maka isonyere anyị n'ebe ọ bụla isitere ugbu a wee gee nụrụ olu anyị. Asị m gị ndewo. Cheta na okwu ikwuru na ntụnye gị mụ gị otu o siri metụta ma ọ bụ gbasa ụlọ ọrụ Rose 101.9 aba imeela maka nwọta gị n'ozuzu oke. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Asị gị ndewo, ya gaziere gị nọ. Dede anyị Chika Ọkpara ọsịla anya n'obi ndị si na ha ga-achị anyị ooo, ndị si na ha ga-achị Naịjirịa. Ndị ka anyị, unu hapụ ya na Rose 101.9 aba, apụkwala n'ebe ahụ. Gị ka m na-agwa ugbu a, ndewo.

0: ina che na o ga di mma echi ya na akawanye njo ya mere ihe nchoro igwa ndi mmadu ugbu abo na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote maka obo na atunye ha vote na anaghi
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM. Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.

Ya bụ Bright Chimezie ji na-ewetara anyị nke o ji n'aka na mgbe ụtụtụ a. Cheta na anyị azọbatala okwu ugbu a n'oge omume nnọkọ ụmụaka. Ya mere nwata, ebe ọbụla ị nọ, biko batawa ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa n'oge nnọkọ ụmụaka nke taa. Anọla na ebe dị anya ya dịka ọ gbasara gị, maka na ọ gbasara gị dịka nwata ịbụ. Ọtụtụ ihe ka anyị na-esi na ya bụ ihe omume nnọkọ ụmụaka were na amụta, bụ ndị nke anyị ji na enyere onwe anyị aka maka ịba uru na ndụ a. Ya mere ụmụaka niile, mekene batawanụ batawanụ. Ụmụaka unu anọkwa ya ụmụaka unu anụwakwala ọrụ nke dịrị unu na mgbe ụtụtụ nke taa. Ngwa were tụnye egwu a.

adị mma n'oge nnọkọ ụmụaka nke taa. Aga m aga n'ihu ka m gwa gị ihe nke anyị jiri bịa, bụkwanụ nke ị ga-esonyere n'ime ya. Ọ dị mma na mgbe ụtụtụ a, dịka nwata ebu ebe ọbụla nọ batawa, gịnị ka ị merela taa iji nyere ezinụlọ aka? Dịka nwata ebu, ụfọdụ ụmụntakịrị ga-abụ oche ibu, ha nọrọ, o nwedịghị ihe ọbụla ha ga-eme, o nweghị ihe ọbụla ha ga-arụgbuta. Eleme anya, ọ bụrụ na mama ha anọghị ya, maọbụ na papa gị anọghị ya, ọtụtụ n'ime ụmụntakịrị na-anọrọkwa nọrọ, o nweghị ihe anyị na-eme. Anyị ga-anọrọkwa na-enweghị ihe anyị na-eme. Mama lọta, iwe ewewa ya. Papa lọta, iwe a na-ewe ya. Ya na-ajụ gị, gịnị kwanụ ka ị mere? Akpọ hapụrụ gị n'ụlọ, pụọ sị gị mee nke a, gị nọrọ, onweghị nke ị mere. N'ise efere, ị gaghị asa. N'ịzụ ụlọ, onweghị nke ị ga-asa. N'ịrụ ọrụ ụlọ e kunyere gị, onweghị nke ị ga-eme. Ịhapụcha ihe niile, ya bụ na papa lọta, obi agaghị adị ya mma. Mama lọta, obi agaghị adị ya gịnị mma. Obi na-adị ndị nne anyị ụtọ mgbe ọbụla ụmụntakịrị anyị na-enye aka na ozi ụlọ, mgbe ọbụla ụmụntakịrị anyị na-eme ihe ọbụla iji hụ na ha nyere anyị aka. Mana o nwekwara ụfọdụ ụmụntakịrị ndị nke na-enyere mama ha aka aba n'ime usekwu, na-esi nri, mama na-akpọ ụgụ, mama ekute mmiri, mama were mmiri na-asa ụgụ, mama na-eme ihe ọzọ na-eme. O nwekwara ndị nke ọ ga-abụ mama wepụta ihe eji etinye n'ofe, ya sị ha mgbasa nka, were ihe asaa ya, ya sacha ya, ya jụọ gị ịsapụkwala ya, ya ele ya anya. Ọ bụrụ na ịsapụrụ ya, ya ewere ya, ma ịsapụkwanụ gị ya, ya asagharịa ya ọzọ. Ọ bụ ụta na-eji amụta ihe. O nwekwara ndị ma nke ugbu a wụzi na ịgara ishi ihe ugbu a, ihe niile ya na-akwọ ya akwọ. Mgbe ahụ, n'agbanyekwa na ịgakwa na mpaghara ụfọdụ n'ime obodo ụfọdụ, ị ga-ahụ ụda ikwe na-ada kpoi. Mgbe ahụ bụ papa, mama gara ishi ihe, biko mama gara ishi ihe, ya bupụta ikwe, wepụta ọdụ, sị gị ngwa nọrọ ebe a, bịa sụọra m ihe a. N'ihi na echetara mgbe m nọrọ na nwata, ụbọchị ọbụla, karịchasị ụbọchị Eke, Chineke m, a na-asụta ihe mma mma. A ga-asụ egusi, a ga-asụ ose, a ga-asụ achị, a ga-asụ ka ihe ọzọ, ahịhịa bụ ihe ndị nke a ga-asụ asụ. Na mgbe ahụ kwanụ na-abụkarị m ka ọ na-ama n'aka, tewere he mgbe ahụ, ma bịa echewe oduru ka nnọte aka m ga-anọte na wọta. Ya bụ na m nwere ike ruo si aicha, ma m sụchala ihe ugbu a, chi ga-ejigide m. Nwere ike bidoro m ịsụ ya n'elekere anọ, ma m sụchala ya, nwere ike o ruo n'elekere ise. Maka na ihe a na-akpa agwa gị abụghị obere ihe. Ọtụtụ ndị nnọ ga-abụ ụmụ ha sị kenye aka, ahapụ na ya kụ mba hapụ nyere na m aka. Ị nakwa emere nwa ahụ ihe ọma, nwere ndị ga-asị mba urubeghị n'ime ihe a. Onye gwakwara na oge ị naghị enyere nwa ahụ aka, ọ naghị enyere ya aka mọlị. Na-enyere nwa gị aka site n'ime ka ọ na-esonye, ka ọ mara mgbe eji etinye ihe kwesịrị itinye na nri. Mana o nwere ọtụtụ ụmụntakịrị ndị nke nọrọ na nwata, ha esonyere mama ha na ama ihe na-eme na ugbu a, ha amaghị ka eji esi ihe. Eziokwu, o nwere ọtụtụ n'ime ha ahapụla ụlọ pụọ gaa njem. Anyị ha na-eriwu iri ahịa, ihe ọbụla eri. O Chineke, kara gịnị? Mgbe ahụ nọrọ na nwata, onweghị ihe mụtara, onweghị ihe a kụziri gị ka nwatakịrị. Ihe ọbụla na-ekwu okwu ya, ya ọwụ n'ahịa. Ihe ọbụla na-ekwu okwu ya, nri ahịa. Na nwata, ịkwa m na ọ dị njọ, mana ọ nwere ebe ị ga-eri di ya, gị ritere onwe gị nsogbu. Gị matakwa ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ọ dị mma, dịka ịbụ nwata na-ege m ntị ugbu a, ka ịbata bịa gwa anyị ihe ị mere na taa na ezinụlọ i jiri nyere mama na papa aka. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 081-3355-935.
abụghị were kwa ya debatara anyị ozi na WhatsApp. Otu aka ahụ ị pụrụ iji nke a kpọbata bụ 0-1-2-1-1-1-9. Anyị na gị abụọ nwee ike na chetakwa na ya bụ ihe omume nnọkọ ụmụaka chọkwara ndị nkwado site n'ịkwado ihe omume nnọkọ ụmụaka, n'ihi na akụọla m ekwe kụọ ya ekwe. Anyị na-eche ma ọwụ ihe na-anaghị eme eme, ọ na-eme eme. Ehe, ya bụ na ịkwado ihe omume nnọkọ ụmụaka site n'ịbịa na ụlọ ọrụ anyị, anyị na gị abụọ nwee ike kpazie ya. Ma eziokwu, ị gakwa erite uru, ị ga-erite uru n'ime ya. Eziokwu ka m na-agwa gị n'ihe a, ọ bụrụ na ị nwere ọkwa azụmahịa, ọ na-ebe ọkwa azụmahịa ga na-ebe mgbe ọbụla mere aka ya, ya na-akụ mgbatụwa n'ibo. Ọ dị mma, ụmụnta m, biko nụ bata nọ ka anyị na gị nọrịa. Ụmụaka, ụmụaka, oo, 0-1-3-3-5-9-5-8-8 maọbụ 0-1-2-1-1-1-9. Kedu nwatakịrị n'ebe ahụ na-akọ akọ? Halo, halo. Ọ dị mma, nke ahụ ikuku eburule ya abalị aka kpọghachi nụ. N'oge nnọkọ ụmụaka, gịnị ka ị merela taa iji nyere ezinụlọ aka dịka nwata ị bụ? Kedu ọrụ na ozi ijere n'ụlọ taa ijiri nyere ezinụlọ aka n'ihe a na-eme?

gin no ko mata kanyi no ubua na Rose 101.9 apa mata kanyi na gin no ria tena kare kwenti abe fasito tu ato ato ise ise itola ato ise asato mo bugi bon ka bu e fasito otu abuo efu otu otu otu efu otu itolu site na enyemaka ndị nne na nna anyị biko nyere n'ụmụaka ka ha sonyere ya bụ ihe omume site n'inye ha ekwentị ma nyekwa ha ohere ndị kpọbata site na enyemaka gị papa site na enyemaka gị mama kwa n'otu aka na onye na n'olu ya bụ m Clinton.

kama te buke di hi menela ta iko sepota na hi menela ezino lagaka iha neme ori kaya buru na isa ne fere mabu na isa charolo naukanu na isu nyera na ime tiha gerita nyere mama ka suo ihe suo ose mabu suo aya mawo ihe ndi a na-ebi ebi ọtụtụ n'ime anyị nke a na-ebi ebi anyị ga-akpachapụ anya maka aka anyị o n'ihi na ọtụtụ ụmụntakịrị iji mma were bebie aka ha ọ dịghị mma ma ọlị ma ọlị ehe ụmụaka mana ọ bụrụ na ka esi ebi ihe a na o dowala gị anya maọbụ ị nwere ike ịgbalịtụ gị ịgbalịtụ mana ebikwala onwe gị mma n'aka ịnụ ebikwala onwe gị mma n'aka maka na agaghị m achọ nwa mmerụ ahụ ịkpasatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ 0813355938 maọbụ nke abụ ịkpasatọ otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu. Halo. Ịsara efere ngwa gwa anyị aha gị. Gị balata redio gị nụ ngwa gwa anyị aha gị. Aha gị kwanụ? Delight. Ịsara efere ndewo ịgbalịala elu. N'ime gịnị? Ide akwụkwọ. Ọ dị mma ịgbalịala ya gaziri gị nụ Delight. Ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo nụ. Delight kelechara anyị mama, gị kelechara anyị papa nụ.

0: Age no se hon lande madhonganile. But what the wemcho? La batonyo tun drondoro chiche labo, mbo onye otu onye onye ndorondoro ọchịchị mgbalụ oji abịa mgbe ị gasị ịhụ ya mbụ oge tuli aka o duhiela otu ọpụ mgbe ị ga-ehụ ya ya evuo nta vuo imo bịa mene empowerment ka ihe niile ka ịma rice ka ịma osikapa ka ịma ihe niile si ka ịma mkpụrụ ka ịma ọsịkwa ma ọsị kesaa ya nga niile site n'ụlọ oge ntuli aka elule ọ bụ ya yara onye ke na kwa onye ke na mbukwa onye ndoro ndoro ọchịchị kwa o mana ogwu ya nji enyere ndị mmadụ aka laa ụzọ ntakịrị ntakịrị ozu ndị iche iche mgbe ọbụla si o ji anyị ga-ehụ ya mgbe ọbụla o ji anọnyere ndị gị mgbe ọbụla ka ya bụ ọbụ afọ anọ ya bịa maọbụ afọ atọ ya bịa mgbe ọbụla si ị ga-ehụ ya ya dị si emetụ ụmụntakịrị ntakịrị hụ awụ ma inyetụ ndị mmadụ ọrụ wo ma igbelata dị ihe wo ụlọ ịkọtala ndị mmadụ ahụ si ihe eji enyere ndụ aka o nwere ike ọbịa otu anyị akpọkọlatakwa ndị mmadụ ka ekpewo nwantakịrị ha ole na ole ụkwụtụchakwara ndị nọ n'ụlọ ọgwụ metụta asụ ụmụ ha wee kọtala onye ka ọdọkwanụ mbụ onye ka emeleji ahụ ya mbụ ọ bụ onye afọ anọ atụchaghalasị ha ala eji atụ atụ mechaghalasị nweli aka elu ala ihe niile a pịa ma ọlala ị gaghị hụ ya ọdọ mgbe ọdị gakwa ihe ya bụ mgbe ahụ a gakwa ịtụwa ọdọ ya bịa vuru ihe niile kesaa nga niile o kesachaa ya otu aya rahịọ lele ịnamdị ịgbaghọ ọ dị otu obodo o mere ebe enwekwa na ndị ntuli aka elu labụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị labụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị labụ adịwa ịdọ ọchịchị adịwa ịchọ ịbụ kena maọbụ ka ọdọla obodo wee dịkọta onye kena mbụkwa na onye leji ma ọ bịa otu a ọ bịa so otu na mgbe ọbụla mgbe ị ga-ehi ya mbụ afọ ma o nwere ike 6 months to election afọ isii rute oge ndọrọndọrọ ọchịchị gị ịhụ ya ya wụcha bom bịa kesawa ihe niile kesala were ma trailers of rice ya evulata asụnwa egwu nga niile ndị otu ịgba egwula ihe niile kewa ma ọmbrela ma okpu ma ọsịkwa ma ọsị pụwa ma ewu ma nna ma pụkasịwasị nga niile kewa ọsịkwa ma ọsị niile mbụnụ kele eji agba empowerment dị kọta ndị mmadụ adịkwa eti ihe ọbụ ibe ọ nọ mana ọdịkwa na onye ka ọdọkwa nnọkwala otu ndọrọndọrọ ọchịchị akwa onye ka onwekasịkwara ego ahụ wekọtala amakwa ya ama but o jighị eme ụzọ eji onye magodi ndị mmadụ hụ ịgaghị enye ya ọ gaghị ime ụzọ ihe mbụ na o ji eme ka ya wayọ leola kulku o ji eri ego ka ya ị na-eku we dịkọta but mgbe ọbụla ịgasị ihe ya oge ọbụla ịgasị ihe ya na-egwurekwa wayọ ada akwụrụ ọtụtụ ụmụ ndị mmadụ ụgwọ ọnwa da arụgharị ma bọholu ode eletakwa ndị ahụla adị ma ndị okomadụ da enyerekwa ndị mmadụ otu ahịa awode enyere wa aka ede enyeta ụmụntakịrị ọrụ awo dịkwa emekwa atend ụmụ kọmuniti mitin ndị a ọgbakọ ụmụnna ịkọtala owu ya o jighị asụ okpokpo grama o jighị eme ụzọ ọbụghọ ya bụ ya helikọpta asụ nwa nga niile ụgbọelu ebe niile bụ oge ndọrọndọrọ ọchịchị edunna dede nalele ọ bụrụla ihe n'obodo a ajụjụ pdf ndị ji ụgbọ mbụ ndịghị onye ị ga-etụrụ ndịkwana ihe ị ga-esi atụrụ ya ndị onye ka ị ga-ịhụrụ ndịkwanụ ndị ihe ị ga-isi ahụrụ ya chetakwala onye ke na o ji ya abịa gba ahụ o to mobia el jazz once. Hey, obi wa halas o gwe oge mgba ahun election le du alo jazz once. E ja anu ya anu ya kwo ebeli ile yeku eku. Ye oge nye chanye ma moto ma heli ile nye me ego ma osikwa ma osige. Mana onye ke na woki ya bu oji eme ki ya lozu. Jikwa ni eme gba abot oji se metu ntakire ntakire oji se mbobula mbobula se ge hu ya. O ja anu nyene nde ke wo ko ma ko ma. Nye to takwa ma umu oru me ego ma hende wo jikwa ni e muzo jikwa ni e mechi chakwa yi ke otuka. Mana mbobula se mbobula ona ya. Obroli hello bodo no tu ade de ne gwa de mbo. Ndị onye ga-ehọrọ, dị onye ga-etụrụ, asị tụwa gboo, dị onye ga-etụrụ. Ọ bịa mbụ okwu anyị ndị bịa nga na taa. Lele m agwa gị, ịga iji asụsụ ebe ka unu, ịga iji asụsụ obodo gị gwa m okwu na sọọrọ m asụsụ obodo gị ama anụ ya, speak your dialect, nụla. Ịbụrụ onye mba ise gị, sọọrọ m mba ise. Ibro nyo ho fe gi soro mo ho fe ibro nye arochukwu gi ibro nye koleda obogwo meda gi ibro nye briba gi ibro nye ngwa gi ibro nye obehe gi ibro nye asa gi ibro nye azumne gi ibro nye ndoki ibro nye akwaibo ibro nyo maha ibro nyo bakala ibro nye yoruba ibro nye awusa ibro nye owuri ibro nye olu ibro nye nsuka ibro nye abakaliki ibro nye anambra ibro nye ebonyi enye enugu gi sora ma asusu obodo gi gbo uwa de otu ogwe m jisikwa na atake m ngana gbo de eti eti osu biridi lodo lele nomba gi kpọkpọ kpọta mbụ 0813-355-9358 isi mkpọ ya ọdọ 0813-355-9358 0812-011-1019 Echo kwa giga kwa la WhatsApp gurekwa olu uozi batakura mnya bote oba asusebe kunu lege suo la 0813-355-9358 mwa anyilu nye mpo wanyo alo
1: hello mbedoma tibu
0: mbedoma wanyo dema edi olia
1: kedi kini egine ezi kwan
0: ezu tu kwan ma wo ezu epota kwan akimwa kwan otu egine ezu
1: ezi do mumma adu mwoyi
0: adu kwa mwoyi
1: pabu wada Emanuela
0: wada Emanuela elevi seda po
1: isi abana po
0: isi aba adu mma ewo kwan onye ebe
1: adu mwoyi ni giske
0: mkano Oh, yeah. Mkwano.
1: Would
0: it pass Sunday?
1: Okay. A blue moa, Only thing that it is good. If a whole woman now of you can add the other end of my deca. You find it, you know. A blue mother made a madison, mother Nina Malakai, it's no more. On our cover stage, you have a condom. Now, if you were like, oh, you say, oh, you can't get the review. Because they all can have no old house, and they know the other city, the city tool. Now, suddenly I see their voice. Then come our work. On our book, they make it,
0: The
1: thing in common on the mass page, telling them where you are going, Manuela, and I eat in
0: the book. Adam, Manuela, you may like it. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, Onye ka anyị ka ọwa anyị na ya so onye ka abịa fọdụ gị. Ọ bụ otu nwanne onye ka abịa fọdụ ọba anyị na ya nkwụ biko. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo, alo, alo.
0: Ana ha ma anọ.
2: Ndewo. Alo.
0: Ana ha ma anọ. Gwa na anyị aha gị na-ebe isi akpọ.
2: Maazị Chukwudi. Iyo.
0: Dede bụkwa n'onye bụ ole.
2: Hey, abụ nwa afọ ngiri.
0: Mbiri.
2: Ndị nke government.
0: Ihe mberi. Ihe mberi kwuru ga-eme.
2: Ga-eme n'ebe niile.
0: Ehe. Aya na ihe mberi kwuru ga-eme.
2: Ọga ọfụna ọfụ asatọ.
0: Nwa sọ. Sọrọ m asụsụ ndị mberi ugbu a. Sọrọ m ka anyị laa mberi biko. Ihe niile were were ihe niile anyị na-ekwu ugbu a wa asụsụ ndị mberi ka iji ekwu ya.
2: Na-enwere
0: mmadụ abụọ na-azọ ndị chọrọ ka a tụọra ha ọchịchị. Ka a tụọra ha, ịma anyị nọ n'oge election, ọ wụ ya. Onye ke na-akwụkwa na onye ke na-achọrọ na onye ke na-apụtakwa ka a tụọrọ ya ihe na-eme atụcha otu a ya ala mgbe ọzọ ị ga-ahụ ya wụ mebie nwere ike 6 months to election ya wụ ọzọ bịa mee mee empowerment dọkashi ebe niile ka ihe niile a na-eke ka atụcha kwa onwe na-eme ahụ ụla mana onye nke akwanụ onye nke ọzọkwanụ ụkwụ onye ya nwa na-eme ọ na-anọ ya mgbe ọwụla na-emetụ na ụmụ obere ndị ọ na-eme ka ị ghọta onye na-emetụ ụbụ ụmụ obere ndị a ọ na-emekwa n'ụzụ ọ na-eme ụzụ na-emetụ mana ihe doro anya nnọọ na mgbe ọbụla ọ na-anọ nnọọ ya na ndị obodo ya na ihe na ndị obodo ya na-enwetụkwa nnọọ mkparịta ịghọtala ya na-enyeretụkwa aka n'ụzọ dị iche iche mana ajụsị mmadụ abụọ apụta na okwe ntuli aka ọchịchị ele onye ị ga-atụrụ ọ bụ ha anyị na-ajụ alo
2: Mgbede ọma o.
0: Alo. Alo.
2: Emi nwaanyị a.
0: Mba m dịghị ya dị mata sikwa m nye o.
2: Ana m anụwe olu m.
0: Eziokwu olu dị na-adara gbagịrị.
2: Olu ọdụ ndị nge.
0: Ma ọ bụkwara ịdọ ka mba ya si lọọ dị na gbagịrị.
2: Abụ m nwa afọ afọta.
0: Isi bụ onye bụ ole?
2: Amafọta, m nọ n'isi ala ngwa nọtụ.
0: Lele dede ụmụnne m to.
2: Amafọta nọkwa n'atụlepụ, atụlepụ nọkwa n'ụmụ ha. Ụmụ ha bịa n'ụlọ a. Aja steeti. Aja steeti abịa n'ụlọ ha.
0: Ọ bụ ya wụ ndị ụmụnne m kwanụ ndị otu anụ o.
2: Ebe m na-anọcha ewu. Anọcha ewu. Na-eke omume gị mgbe niile.
0: Heke na ga-abụ ngịrị. Unu ọdịda na-agala iyi e.
2: Ihe na-adịkwa gasị ike. Mgbe a gbafuchiela mmiri na niile. Ihe ga-abụ ngị ngarị sọ
0: akwụ na ahụla mmiri iyi ike kwanụ mmiri iyi ndị la atọ
2: ya dịwa na ndị kere anya egbuo na anya egbuo.
0: Adịsa anyị ga egbute adịkwa n'anya anyị nkawo.
2: Ndị fụfọ ya ezi ha. Ndị abịa dịka ndị metụrụ ụba.
0: Dị onye ka ị ga-ehọrọ kwanụ?
2: Aga m ehọrọ olu anya nọ ndị metụrụ nwa mpe. Ọkwa mbụ ọkwa ka ya aza.
0: Ọkwa
2: echi ya aza. Onye ka afọ anọ. Maọbụ anọ afọ atọ ya abịa. Onye ka m ga-ebu ọya oke za m.
0: Abalaga.
2: Ka a marụkwa agwa ndị ha na-esi sapụ anya mmiri onye mekwa ekwe ya sapụ anya mmiri.
0: Eziokwu ooo adịghị ụtọ dọgụ.
2: Ha ọbụla tụtụrụ nnọkwa anyị n'isi. Ibe bụ karigo.
0: Adị mma dị ụmụnne m ime gbala ahụ kelechara m dị ụmụnne m bụ nnọọ. I put on. The dominance alone, younger, greater than Bonya guy, added a hot hour to a Labadonia for 4 years. Labadonia for 4 years. Hello. Ademba we ke bale po anyo dono. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Oh, hey, ba si.
0: Nde.
3: Nao.
0: Nao afoda mrama do te. Kama ka o do te no. Ani mpo wana tineke. Oh.
3: Esi na afoda o.
0: Amwa, amwa. Iti abuende kan takre takre.
3: I got a lot of money.
0: Uno já tá.
3: Ah, vamos bau.
0: É mais. Ele. Ade ma. Eme lele e mege ga jo, gas ko ga jo, so meji wa to pa inu.
3: Oh, so wa di ada meji ade.
0: Eh, si dai him ge bi oso kwa tro meto kwa.
3: Ah,
0: ade ma da kwa ti onu ti onu na hanyi nka.
3: I'm going to go to the house.
0: Kelilan yang dosa kwa. Nak ira tu mule. Abutana. Abi aku pressure sosilonya kianga kwe terumbu hulonya kandi menta keren tak kriu si tala Sulan steady wins the race. Abi dia aku. Hello.
2: Oh, Dave.
0: Eh, iya mau. Dave demba ma.
2: Eh,
0: kanom. Do Tony.
2: Oh, dem mau dikil kami ye.
0: Eh, no bulan de tas kwa manga. Do to gwe no.
2: Ah, flam.
0: Ah, dem ma de de. Ah, dem ma.
2: Oh bo.
0: Eh.
2: Eh, ano fi se ku na. Eh, di ku. A to me kare tro mi a.
0: Asim
2: eh.
0: Eh. Lo to obodo. Lord, dem ma. Lord, o tu ade ne ano no ge ndoro ndoro chichi bo. Hm.
2: Eh.
0: Eh, o dem ma de la bo obo. Onye ke na mbo mbeleje ahia mbo for 4 years ikota na he for 4 years
2: eno
0: ehe atocha hala otu atocha helile mo nwi ne yala agaghi hu yodo obukwa 4 years odo ya bia obe wa mba ye vuru empowerment ke helile mesi helile mechala onye ke odo kwanu mbo onye ke nno ewe onye ke anjis kwana ewe da ma mo nwi ni mo nwi ni for gasi ne o je meto oje ya de nyetukwa ma ndi madonu dikwa akwutu ugwu onwa la hende dise enyinesi ndi madaka luzo ntakiri ntakiri ndi tiichi iche bu oge ochiche edunna de ndi onye ga ihoro ndi onye ga etru
2: ha eja hucho onu nuno jopa ni hejeje erimi
0: mana
2: obu ka ga la nuno ndanda la ndi tiichi obu ka ndi to fevut
0: eh
2: ya la jo
0: ege hiyo mm
2: inu ngire ya da kan ko ko ya da ichi tala la lord ndin no no ndi beri de we no ngeja ngeja to try for choto
0: ay na karaka
2: a me to so reka ba la ha
0: eh
2: ba no frise
0: eh
2: ya de no mo na wa ka
0: akwe
2: ande na la kuka ka obo ka mo ke fa ebe se se ka mali hu
0: na
2: ka na we ka fa ma na
0: eh
2: ay ngi to ti akula ya de da godo ay mu
0: abi awo I'm a ton. Hello?
2: Dave.
0: Oh, hey. Onye ọbụla ndọwa tọọra m tọọra m aga m ime otu mee ka ọ dị kọtala. A bịakwa n'ụlọ otu obodo, ọ dị mmadụ abụọ bụ abụkwawo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu onye mbụ mgbala eji ahụ ya mbụ fọ years afọ anọ odu ala oge eji atụ ya bịa. Ọ bịawa mgbe a ọ ga-eme ya eme ihe niile, ya eme empowerment ka ihe niile mee ihe niile atụcha mgbe a fịam ụla. Ị gaghị hụ ya ọdọ dukwa afọ anọ ọdọ. Onye ke na-akwanụ mbụ, onye ke mbụ afọ niile si ọma ya. O jikwana emegba ahụ ụbọchị, o jizi emetụ ntakịrị ntakịrị wo. Ajụjụ ada ajụsị, mmadụ labụ a mfụta ịdọ ọchịchị, dị onye ị ga-ehọrọ, dị onye ị ga-etụrụ, dịkwa na onye ga-esi ahọrọ onye ka ị ga-ehọrọ.
2: Ndewo. N'enye anya adịke mmiri nwa m na-eji dị n'obi ngwa nwa ebere were nwa ebe a ụmụkatịrị na-eji a na-enweta too kemgbe afọ onye eze apụtara ebe ụta ahụbeghị ya wee dị ikugbo ya abịa dị ehi a gbabara bịa palụ
0: lelulu
2: onye onye ọbụla ọbụ ya dị m enye ma onye onye ọbụla masị ya dị m enye ma ya dịji saa ajụjụ mbụ ịma ji na-ara hapụ ebe a dịrụ agwụ ya wee ebe a na-eji ebe a na-eji ọzọ gawa ebe a dịrụ agwụ onye ka ndị bịa fọfọ yi ya bịa mee empowerment ka emechiri dịka ekere ogbo ndị ọbụ ndị anụ anya okuda onye ka mbụ onye ọfọfọ ju akwa achọrọ m ekpere onye onye uru
0: akpọ nda
2: adịghị onye onye mkpụrụ ebe dị oji ezu onye kama o ji abụ ozu mmadụ a mbụ wefe wefu adịghị otu m ji atele onye ka vootu ogwe m bụ ma asa akawa ogwe m bikos rende ka mbụ n'obi ke m ogwe m bụ ime bitewere onye ka mara ya nnọ mbụ geeti ya ndị mmepere emepe
0: ma ọ nọgoro ya si ya ejisa ahụ ya
2: ma ọ nọkwuo ya mgbe agwa ya fata ya ji ọgwa ụmụnna dị ụtọ anya ya nwere ụmụnne ya na ụmụnna echi achịkụkwa ahụ kama ojigbo ahụ mata ọ dị imewe ka o nwere ike ka mbụ n'onye mbụ n'onye a ga-etere vootu ya ọ bụ onye oge m ga-eterela bikos ọ amaala ndị okpa nsị na ọ amaala ọnwa kedụ aga mba rifori karịa ndị a mbụ afọ owee kewa oge kampen waala arịa bee kụwa nkwa enwere anyị epọt enwere anyị nwe niile enwere anyị flyova dị elu usoko anyị
0: arụọla ya ịgaghị laịkị ya Alo.
4: Dev, ọ bụ mba ma lara lụ mọdọ.
0: Dede mba amale.
4: Ha?
0: Abụ tọnu.
4: Onye ka ndị bịa akpa n'anọ. Ọ bụ onye ohoro.
0: O kwuru ike ọ bụ.
4: Nga na-efe.
0: Ok.
4: N'obu ntọala ya ebute ebute. Ihe ọ tụfuru ha mbụ. Chefuo. Laka ori afọ anọ. Lori bụ ọdọ. Ma ọbụla. Agụ nụrụ ego oke mgbe afọ anọ. Ọ dị chetara ka. Ọkpụkpụla ndị bịa papa kpọm. Kpọm. Kpọm la mkpa oge ndị. Ihe. Nwa bekee nso. A little drop of water.
0: Mmiri
4: na sea ocean. Ọ sị onye ka ndị taa kpọmkpọm a. Ọ nọ ma mama. Ka ọ dị ime. Dekarị ha afọ anọ a. Ohu ugboro. Ezi a ịta mkpọm a mbụ ọ dị nọ n'ọma. Ọ dị ịgba ihe obi n'obi. Ọ dịghị mee ngalọ dị ji emegharị unu anya. Dị ihe lekwata anya n'ime obi ya. Ị ga-ehụ. N'ọdị ya n'obi ime ihe ọma. Ọ dịghị ojicha ya. Ya na-emekọ otu aka nri ya. Ọ dịghị mmadụ ọbụla nwere ntụtụ. Ndị hụta onye ka afọ anọ a na-ebu elulu ala bịa debe unu abakata aba gbala Abuja ma gbala Lagos
0: ma gbala ịgba ohe
4: bịa ọ nọ oke mgbe afọ anọ a
0: ma gbala ụmụahịa
4: ya ha gụọ ya ọtọ ya larịa edepe ihu ndị ohoho ndị na-amaghị ịma nna m ga-akpọ onye na-amaghị onye ohoho. Ọ sị na akọwa ma ya akọwa ma. Mmadụ kpọọ onye ohu, ọ dịkpọ onye iberibe. Eso, ya adịghị ndị iberibe na-ama n'ihe, na-ama ọgụ. Ya egwe mana aka manụ chekwụlọ n'ụdọ, dịkwa afọ n'ụdọ. Ya pịa ya ụmụ ya, ọ ga-ego ọdọ, ọ gachala.
0: Lele, adọnye gị sịla ka chi ndị ya mgbe anyị ahụ lọka ndị ya mma o sitela onye ke na-akwagbo nwere ike ọ bakwa nha ya lọ gadịkwa gị ime karịa adịdị ndị nna otu a o ee nunu mgbe ịma gị alo
5: my pastor
0: ezi nne dị ọrọ ma
5: Ma
0: sa se ma ezi ne gi nwakwa ni bokwara bo.
5: Abora ma bo.
0: Ai lade. Ai lade.
5: Fantastic. Eh. Ina ma to mo ze man ni ma ye wo ma. I do di o ma. Kuro di wa church.
0: Kuro
5: di ma.
0: Eh.
5: Me. Yebu na chuku da si e da bu bu ye bi. Ka de so to wa ya.
0: Amen.
5: Yes. Eto a ko da.
0: Eto a.
5: My pastor, I told you that I thought
0: I'm a guy. This is a fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of the fan of
5: only in the middle of the year, I'm going to get to my own. I'm going to get to my own.
0: Ezokwu. Hello.
6: Hello.
0: Hey, Eda kananim.
6: Wey.
0: Lay. Eda mazu. Kanka.
6: Kamaka wadi ala. Do ten years.
0: Mam de yade machaskwa mnyawo.
6: Ah, na ma no luga de.
0: Ezokwu
6: no.
0: Edo gwe kwa ndo te no. Elon na wato teta. Iri kwanda ojobu evu.
6: Yes, sir.
0: Se eda iri kwanda ojobu evu la.
6: Arim gara iya o.
0: Si dangre.
6: Eh, hamzi ba asim ma tosia tosia de iri.
0: Eh.
6: Eh, ma mo kima nlezi na no kwa miri loho.
0: Eh, ba kam lezi.
6: Eh, ma anam li o jara jimi o.
0: Eh, dedo.
6: Agam, ne tosia tosia.
0: Eh, se o kusukwa.
6: Eh, iri kwanda ya dara la. Eh, ma ndobu de buwe bia. Uwe ni tindobu.
0: Hey, half I get one day nepa bo and then nepa biku nugu trande tito hands or cool.
6: Almost a career, still abo I do camera me put up to brock. I'm
0: gonna move on. I like we would take with that no.
6: Well, I don't know.
0: I'm the same blood you know. Abu call. I don't mind one with you on the hanging car.
6: I do teach that care, I'm okay.
0: Hey,
6: guy at all for teaching.
0: Ada hanin de kabula eh. Umu okulab ma obusi. Abusi mata lab. Onye kena kwano. Otu onye lime o eh. Heleje ahia mba afa na afa no. Ikota na he mini ni ba afa na afa. Eh.
6: Ehe.
0: Onye kena kwonye ko do kwano kiambo afa na afa no. Kiambo suloje emekwa wa mboji. Mboji. Ehe. Ya ojikuwe mnyetu se mwantakirono awo. Yade nyetu kwasi de nyetu runde matakalo zondi ichi ite. Mwantakire ntakire. Ojiye mewa huo. Ojikuwe ne meyad hota. Ike kwa ni inulia. Otoji se metu ntakire ntakire. Onye ka afọ anọ kwanu mbisi, mgbe afọ anọ ahụ ndu ahala, hey! Awo, ya de enyetụkwasị, de enyetụrụ ndị mmadụ aka n'ụzọ ndị iche iche, nwantakịrị ntakịrị, o jighị emegbu ahụ, o jikwa na-eme ya ada ụda, ị gakwanụ ịnụ olu ya, otu o ji si emetụ ntakịrị ntakịrị. Onye ka afọ anọ kwanu mbisi, mgbe afọ anọ ahụ ndu ahala, hey! Ebe niile atara ọkụ.

0: kamar da oge kuwa si na goji omen goji
1: eh
0: di na ka onye ka ọdọ mma
1: ehe
0: maala otu anyị nọ
1: ọnụmọrụbe
0: na bụ
1: eh
0: nzụza nwa nzụza fere nọ tetrete abeji
1: eh
0: ogono na gwugwua gwugwua kenedi
1: ehe
0: and ahụla nwaanyị mma hụkwana ndị mmadụ anyị bụ
1: ekwe
0: ọ bụghị egwu ha
1: e
0: n'ihi na ogwu onye bụ chinwe ngozi bụ
1: ee
0: ịnọ ndara abanye n'ime ege gbado ụlọ
1: ee
0: mama ya nọnya papa ya nọnya
1: ee nụnụ
0: ịnye ụwa gị
1: ee tụsịrịkwa ndị ụlọ
0: adịmana nwanne nkọrọ na abụja kembehi ọ babeghị ehi ọ ga-ebe ọgbọgbọ ya zụ okpuru zụ ohe niile gote ka onye ọ bụ ọ ga-abụ onye ama
1: ịka ọ bụ
0: he nwoke na ọ nọrọ ọzụzụ ụra he ụdị anụ na-ele ele ọ bụ ihe nyere anyị na-adịghị ụfọdụ onye ganye ọ bụ ka bete onye kere na ọnọdụ emere anyị bụ ka emere anyị ya ya gwa ụkwa anyị n'ihi ọka mkpa adị onye gịmere ya sị he na ọnọdụ ike na ebere bụ ọma ala mma na onye na ngozi anyị na-echefuo ya chefukwa na onye kwukwele ji egweta mma o jighi emeghe mara aka ọ bụ ebe o jighi eru ala mara aka aja adịghị ọtọ
1: adịghị ọtọ
0: ma ha adịghị bịala olu
1: ee
0: na jehova si ma anyị na-ekpe ekpere kwamgbe kwamgbe ọ bụghị mba a o jiri olu gị dị ikpere ndị ka na bụ o jiri olu olu ọ bụ mbara ekwuwe gwa be tisaa tisaa tisaa saa ahụwe kọtawe na ọ bụ omere olu a ị hụrụkwa ndị a ọ bụ omere olu a bụkwụ n'ihi na adịghị egwu n'otu egwu ahụkwana onye ka na abụkwa owu ogweta ya ebi ogweta ya ebi ide onye a mgbe hụ anya njem ajụ ese odede na abụja ọnụ nwa ya si mpe na họtel ala oji ababa aka oledu ka egwuru ugwu onye ka na m agaghị fa afọ atọ and ya bedu ha ojekwa abụ ụmụ ahịrị akụkọ ewe anya gị ka obi ama mma ọ mere ka ọ bụ
1: lekwa
0: jagịrị igwe lekwa jagịrị kena ndị ụmụ nwaanyị mkpuru ọ bụrụ na ọ dị kwụrụ iche waawaawaawaawaawa okwu ya dị iru ala ka onye kere okwu ya dị iru ala ide mgbe onye okwu ya dị iru ala ọ bụ onye gara abụghị ịtọ
1: mgbe a na-anị ya nụ
0: nke na abụ okwu ticha waawaawa n'afọ kena ma ọ ga-echere ọrụ ọ ga-abụ afọ anọ na onye kere abụ ọgụrụ ya abịa ọgụrụ ya abịa ide ọ bụ onye ka ledo ọka mba ga-echere ọkụrụ ya abịa
1: ọ
0: dịba mkpa ahụ ihe adị mmele obi
1: onye
0: ka na-emechara ka ya la anya adịghị ya n'obi ọ bịara ime bụ tụwa niile fụ otu ọnụ and ya tụtakwa ha ọ chọrọ ya mara kwukwu ọdụ ọ gaghị wọk onye ka ma amara na amara wa aga ebe onye mmadụ ma mgbe gịnị
1: alụnwa
0: ya na mara salita idebụ ndị wo makaka ọnyama makata mma
1: ndewo ịdị aka na-anị bụ ndewo eziokwu eziokwu ohe ka ọ bụ onye mmadụ mma malụ n'ọnwa ewu alụ daalụ sọ daalụ asịkwa good afternoon nga na-akwa gbo ehihie ọma nwaanyị dị mma abi no black iwe onye ole dị ịra okwu ma ịra akọwa ekọla ịra ekọla ịra esoro n'ụmụ asụsụ ndị ekọla ịra na ogwe egwe mee adị mma ndụ nwa mma gị nwakwa n'ime na gị
2: ọ dị mma mgbe n'ife mere na ere ndị isi ọsa mkpọghasị gị nọ
1: ọ dị mma adị mma o adị mma ewelodi eziokwu agịga gbara tụkwa n'ọwa egwu n'ile anyị zụrụ ọtụtụ egwu ke na gbo heo ma awa ọzụọ ma anyị legoro onye mkpọwa nọ alo owe ndụ nwa mma gị nwakwana
3: anọ m ya
1: adị mma
3: ndị ọgbọhịlụ anyị nọ na-ekele
1: ọbụ onye bụla ebu onye bụla ebu ke ka o si aga
3: ọ dịchakwa mma taa
1: kedu ife ọ bụkwa ka ife melụ
3: ka mma n'isi isi obodo Johnson ebe a ezigbo asidenti mere o mechara ubere nwa na nwa taim na
1: unu hụkwara ya
3: na m otu egige si kụọ onye mechiri uma na kụọ isi na ebiere ọchịwụ na ọgwụ na chineke mebere ka ọ sọvaivụ
1: enweghị ga-emekwa na enweghị ga-eme ọ ga-asọvaivụ ya

0: Alo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Abomuzo temi shara ngwasa to no mawa.
0: O mawa to eo tinekele no wanne madano. O no mawa.
1: Ema la mo ha ema la obi ko ha bo wanne.
0: Na no no ko su kwa bo le janna na. Hey, dele, that was all it. Bo su kwa odo kwa odo. Le ne be ganya be sta chala tu. Mwano ano yanu. Akanum si. So ti le bodo do bo so kwodo bo dan nu luwo no ma wa no ma wa kina mbo ma wa kina mba ma mo ha kina mbo he kina abu obula anyi mbo di lele.
1: Hello my able pastor.
0: Oh hey
1: abu mo nye aba agwaru chukwu.
0: Oh nya ma agwaru chukwu good mother. Oh yeah.
1: Onye nke ga na atụ iri anyị kpọrọ mgbọmgbọm a na-eri nri akpịrị agwa onye nke a nka mụwa ga-achọ ka ọ bịa
0: ọkwa
1: onye nke ga-abịa agwa na anọ agụ agụ mkpụrụ anyị ọfa abịala anyị na achọ m ụdị onye dị otu ahụ ọ bụgo di mmọda ụmụ ọbara
0: ozi adị mma gị mmada. Imela. Ezuku, awe lodi. Good mother, si no onye ka would know onye afa na o. Loga e walk onye ka o. Alo.
1: Alo, alo mo ta tawa kila mo.
0: Ehe, dozo onye mo awa.
1: Oh,
0: dozo no mo awa ni.
1: Ade ma do te mo ka mo
0: tu ma fa de o ka no skwa mnya o
1: he ra de me no do no de ta ke nge
0: nge abu tu no no mba le lu lu abu tu no abu tu no de ka ni abi ya wo o jiri le no nke ja bo ka fe le kro ni se ku da ja no abotono ani nga kone bebe petiwo kwa ya bia petiwo ya bia petiwo ya bia petiwo ya o lemu memba ahali je me sora masu sebe kunu pide va sora gike beka nyi

0: bia vuta elu vuta la vuta nta vuta imo e vuta nta vuta imo onye che otu a atuwara ya la e chora anye ntora abu no gebia dulo abu ya kwa na emeha ahụ n'anya n'obodo adịghị otu ọdọ bụkwanụ abụ otu ọnụ anyị nle onye ndị kpọ anyị ka ikpeazụ tupu anyị akwachie alo
1: alo
0: eda gị naanị m le ewe abụ otu ọnụ nọ
1: ọrụ
0: ede fụtakwa anyị nke tụrụ uwo elele moto njikwa emebi emebi
1: Even
0: lona mpatara lona mpatara bhagwanga.
1: Bhagwanga. En. Ye bato dasi hep ma kwara.
0: Ma kwara.
1: Abụtọnụ
0: ma Chineke abụ ebe anyị ga-ebia pịa tie ya o. Anyị ndị ka ịhụ nnala oge ntuli aka edula ọdọ onye ọbụla jisi spike sọ akwa asa ala anya o eziokwu dị ọdịdịghị otu ọdọ bụ ọdịdịghị otu ọdọ bụ onye ahụ ị ga-ịtụrụ marakwa marala ọbụkwa onye marakwa ma ọbụdo onye ngị ime ntakwa ha ha obodo ndị ịchọ otu ihe ngị na-eji dị mma ọ bụdịghị onye na-enweghị na o dozere otu blọkụ lala akụkụ obodo ya o ladịghị na o nwere otu nyere akụkụ obodo ya sị ma eme ịbịa atụọra ịtụọra ele ngị imete meke meke ọdịghị ọgadịghị imete ewo ma ịjụ ogbe m bata ịhụrụ onye ka m nwere na okenwe ka ọ dọkwala akụ n'obodo ya ezokulam de egwa gi hru onya ha onya ngi gweta e ogi gweta he mmara mma sita no la he meto aka e wu no lobodo ah abu to no e kwote hru onya ga la odi ko nwere oge be ya evuru evuru he nweta elile he meta lile ogi gweta lobodo ye vuge ba he meto aka ki ya no sita no bebe ki ya bebe akwa be e ba ko onya no e ba lobi ya no ma harakwa oku ma hara enga lowa ade mo de mande kanyi a ani ngi kwa petiela ngana ta